Thank you.

K5 News FM。

K-5 News FM。

K5 News FM。

0: D3 Payo.
1: Ako si Rick Charles, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Payo, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabatas, mga butika. D3 Payo.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with PCO. O, wakes ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Payo. Ang D3. May Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga Clinicas for Biotics.
3: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Gadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix?
13: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
0: Extend Food Superman from Man.
17: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman from Man. DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sa kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
19: My name is Juan Estes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: My name is Sue Estes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: My name is Sue Estes.
10: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
20: Tinig ng Reformasyon.
13: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
20: Tinig ng Reformasyon.
13: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
21: Hello mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, sa tanan ng mga suki na termi nga nagapamati sa K5 News FM Philippines. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos na naghatag sa aton sa mayong atinto. Kag sa sining nga tiyon, maupdanay naman kita sa aton ng palatuntunan. Kamusta ka mga nga? Kamusta ka mo, kabay pa nga? Kamutanan, yaraman, sa maayong kamtangan, sa mga inyong lawas, kag sa pagtuok, kag labaw sa tanan ang aton gid nga ginkinahanglan ang aton nga kaangtanan sa Dios, kay amo na ang pinakaimportante sa tanan nga mga priorities naton sa kalibutan dari sa aton kabuhi. Dapat ang aton natagan first priority, the first and the last, the best in everything, amo gid ang aton nga relasyon sa Dios, kay ara lang gid saya ang aton nga kasiguruhan. Kag ang aton dira nga komunikasyon, amo ang prayer, di ba? Kaya mo muna, kahit prayer ang muna ang pinaka nami nga komunikasyon naton sa Ginoo. Nang prayer from the heart. Ang bal ni Pablo, nga when I pray with understanding and with spirit. Ang bakumbalon. Nga samtang siya nagapangamuyo, samtang siya nagapangamuyo o nagampo. Permis siya nga, with spirit, nabalang with feeling nga daw kangay sa nabalang nagapamilit ka na nga may ginpangayo ka. Ano na siya? Ang Ginoo mo na ang gusto niya sa Ginoo. Dayon, with the, diba, I pray with understanding. Nga aton pangamuyo, hindi nang pirmi na lang ay balik-balik nga daw wala na lang sa aton mabuot, wala na sa aton muna-una. Na balang aton giniintindi kung ano bala ang aton tinutuyo nga mga muyo. Nga nga, importante ginahan, di ginapagkalipatan mga tutoran, mga kabyanan. Muna nga, nalayaon ang Diyos sa gihapon, layaon ka siya bangod sa tanan ng mga pagpakamaayo nga gin bubo sa aton, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. So wala na ang aton nga mga pangabay, kag mga pangusta. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa padayon na itong mapagtuon sa mga pulong sa Diyos na itong ginatunan, mga muli kita. Mapagpala at mahabagin namin Panginoong Diyos sa masandalit ng ito kami ito'y lumulog sa inyong banalang luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na naman tayo sa krus ng Kalbaryo at pinasasalamatan po namin ang laki ng pag-ibig, pag-ubay-ubay at sa pagkakataon na kung saan pinagalumo sa amin na kami ito'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banalang salita. Pagpalain mo ang marikinig simpilan po ito. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, D5 News of the Philippines at higit sa lahat ng CEO ng Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, kinsa ng protection at gayon din sa lahat ng mga kamani na nawa. Kami po ay makaunay sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pagpapala na inyong kinakailangan. At pagpalain mo ang banal na salita ng aming pag-aralan. Nawa ito ay makatulong sa pagitan ng banal na espiritu na siyang magbibigay sa amin ng makalangit na karunungan at pangunawa upang maunawaan namin at ito ay may sasakbayan. Patawarin lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala lamang sa inyo. Kaya aming samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton subong mga kuturan makabiyanan ng pagtuon, aton abrihan ang aton Biblia. Kung may mga Biblia ka mo, inyong buksan o abrihan sa Ecclesiastes Kapitulo 8, Versikulo 11. Amuni ang aton balisusing talata. Kaya nga Hambal diri ni Haring Solomon, bangod ang silot batok sa malaot ng buhat, wala ginapatuman sing madasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bugos na nahamtang sa ila sa paghimok sing malaot. Grabe no? Ano ang butang malon diri ni Solomon? Kay ang Diyos, pwerte ka may gugmaon, pwerte ka maluloyon, pwerte ka mapinaubuson kag mapasinsyahon. Amo na nga sunog sa iyang eksperyensya kay kawalo naman kita kung ano gid ka dako ang hinimuan ni Solomon nga kalautan nga amak mo na kawalo na ta kung pila ang iya asawa ang ginapakaslan 700 ang iya concubine or ang iya nga kabit mga 300 isa kalibo tanan terrible dayon nagsimba na siya sang mga diyos-diyosan. Ang iyang manggad, ang iyang alam, muna ang iyang ginpabugal. Pero wala sa ginsilutan dayo. Hindi dasig katama ang pagsilo. Although nga may mga penalties ang Diyos sa iya, pero hindi gin pwerte, hindi gin grabe. Muna nga sa eksperyensya, iya na nahambal, iya na sulat, nga bangod ang silot batok sa malaot ng buhat, wala ginapatog ng singbarasig. Gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao bungkus nga nahamtang sa ila sa paghimo sing malaot. Muna nga. Pero, now, mga kakturan, hindi nato ni pagpinsaroon na sang una, muna ang ilang eksperyensya, bisan kita subong, kaya nato hinimuan ng mga malain, daw padayon malangyapon ang ginoon na loo sa ato, nagbubuo sang mga pagpagkamayo, pero hindi na napag-abusuhon. Kaya kung kisa akong giabusar ta na siya, ginambusar ta, kung ang Ginoo, amo na dayon ang magtimalos, amo na dayon ang magpalundong, amo nang hindi kita matingala, na balik-balik kong tanis siya, ang mga nagkatabo sa bilog ng kalibutan subong sa lain-lain ng mga lugar, amo na kung isa, na hindi kita makalikaw, may mga baha, may mga sunog, wildfire na natabo nga gulpi na lang ang tingala ka kaangay sa natabo dito sa Los Angeles bangod kay Godless Town daw sila dayon dire sa atun sa Pilipinas kabalo na ta kung ano nang kalatabo kaangay sa Cebu sa Northern may linog sa Central Cebu may baha ng terrible talisay pag iban pang lugar bisan dito sa Negros taon tang natabo sa Canlaon terrible kay balik-balik mong kumaon sa una pero matingala ko nga ang ginhimo na nga suba ang ilang highway nga ang Canlaon tani damo man dira nga mga bulubudukin pero nga ang dito agi sa terminal kag nalubong pa ang mga bases see ina siya amo na ang ginkabig naton diri nga indi gid insigida nagsilot ang Ginoo pero may mga paandam siya mga paandam kay nga aman hindi ta paghulaton nga matuman ang matabo suno sa aton mabasa sa Isaias kapitulo 24 mga berso 1 hasta sa 6 nga aman ang aton mabasa diri nagasiling ang Ginoo magalaglag sang duta kag himuon niya ini nga mamingaw iya pabalis karon ang duta kag paaplaagon ang iya mga tumboyo see mas grabe ni kung matabo ni palabuto na to ni palabuton ta ni siya although nga partially natuman ni sa una sa panahon nga ginsalakay sang Babylonia ang Israel sa Jerusalem ginbihag kag nabihag man dito ang 4,600 ka mga tao kalapit na sila si Daniel sa Sadrach Meshach kag Abednego sa story pero partial lang to siya naman kay nangin kamingawan ang Jerusalem terrible nga pagkaguba iskan nga napatindog ng tuliwat sa panahon nga ginpatindog na panahon na daya nila ni Himaya nila ni King Artaxerxes amuto ang Jerusalem nga nabutan ni Kristo pero sa gihapon naguba man ang Jerusalem nga ginpatindog ikaduha partial lang ko siya nga mga kalaglagan ang orsilot sa mga palaabuton nga matabos kalibutan nga himuon na gid niya mamingaw or kamingawan ang bilog kalibutan delikado ni sa bersikulo 2 amo ini ang maabutan sang tagasa mga pari priest man ni mga pari pagmalon bisan pa mga ministro dayon mga pumuluyo mga ulipon kag mga agalon mga manugbakal kag mga manugbaligya sa negosyante sa negosyo mga manugpautang kag manugutang mga manggaranon kag mga imon. Amot na balon, ang Ginoo, wala na sing mga pinasahi ng mga tao. Wala. Kaya ang Ginoo maglantaw kung magsilot na ang Diyos. Hindi siya naglantaw kung sino ka. Ano ka kamanggaranon, ano ka kakilala, pero ang nilantaw sa Ginoo, kung ano ka kabuot sa iya. Naman. Kaya kung kisa, wala man kita hinimuan ng malain sa Diyos, sa tao, pero sa Dios nagkalipat kita sa pagsunod sa iyang kabutun. Ang iyalang gani nga kabutun ang iyagit kinahanglan tani nga mahimo or himoon or tumanon sang tawo. Pero amo na ang sagit basa to dire sa bilog ng mga pumuluyo, mga pare o mga ministro, pastor, mga ulipon kagagalon kay normal man na may mga agalon na nga abusador sa ilang mga ulipon. May mga pwerte man kabuot ng mga agalon sa ilang mga ulipon. Dayon may mga manugbakal, mga dayon ang manugbaligya, grabe man yung manugbaligya kung kisa kay naman, mga greedy, mga dalok bala sa kwarta, mga dalok sa ginansya, grabe. Pero kung kinanglan mo gid, ay i-grab pa nila ang opportunity kung kinanglan mo gid, muna nga patasan, presyo, hindi mali pa yung Ginoo. Dayon ang mga manugpautang, siyempre may mga money lenders na sila, magahulam ka, dako ang interes kung ikaw ang mag ikaw ang magpautang, nubo ang interes, normal na, bisan sa right sa dollar, magyapon kung ikaw magbakal dollar taas, presyo kung ikaw ang magbaligya dollar kay kinahalanan mo, halimbawa kinahalan mo ang Philippine money sa atong Pilipinas dayon, amo na gyapon nubo, why tamahin mo kaya nga aman, amo na ang negosyo, negosyo din na siya para sa atong dere kita nga mga native dere sa Pilipinas. Kita tanan sa Pilipinas sa mga tuntuon yung mga Pilipino, mga nitibo kita. Hindi kita mahuya nga hangan, nganlan kita nga, tawagon kita nga ni Tibo naman. Kaya nakakanta nga ni Tibo kita sa, ano na, I love my own, my native land. Di man native land, Philippines. Kita man ang mga pumuluyo ni Tibo. Pero sa mga dayuhan, sila pa ang magbuot sa mga presyo. Halimbawa, sa mga dagko nga negosyante ng mga foreigner, di ko nalang mitlangon, kabalo na kamo. May mga nga dagko, gin nga mga negosyante. Foreigner, tagiya sa SM, mitlang tanong. Tagiya sa Robinson, tagiya sa Ayala, then tagiya sa ano na lang, di ba? Kung ikaw ang nagbaligya, sila ang magbuot sa presyo. Kung ikaw ang nagbakal, ikaw man gihapon ang ilaw man gihapon nga pagbuot ang presyo. Way gita mahimo pero din ang nagabuot sang presyo ang manubaligya nga mga ano sila mga dayuhan mga foreigner utang talaga no insik apon di ba o Amerikano nalat na naman mga Pilipino na di gusto na kay hindi man kita business oriented nga mga pumuluyo sa Pilipinas. Medyo naka-idea na lang kita kaya nag-eskwela man. Ang business-oriented gid ng mga tao nga bisan wala katapos eskwela, ning aton ng mga amigo ng mga insik. Hindi nila kinanglan ang ilang mga bata mangin kung sumakong laudi. Importante, makatapos pag-eskwela, kaya mo mag-manage sa ilang negosyo, kung business man ang kurso, business ad, ay di ang mga empleyado, ang mga summa cum laude, ang mga CPA, may mga counsel sila, anuman, ang mga bartap na sir sa pagkaabogado, naman. Kaya ginsuluhan lang. Pero ang ilang amo, wala nga nikatapos, eskwela. So, muna na dire, ang punto ta dire mong autoran na ginaisa-isa taning Sayas 24 Psikologos, na agalon man ulo-ulo ito,

wala lang kita subong, kasakop kita sa atong obra. Wala-wala lang kita, kasakop kita sa negosyo. Wala-wala lang kita kay bisan ano atong bisyo. Wala-wala lang kita kay labi na mga estudyante, sako sa ilang lesson sa eskwelahan. Wala sila time para sa Ginoo. Kadamaan subong, halos wala time para sa Ginoo. Kung magadayaw man sa Ginoo, daw nagadayaw sa baba, pero ang tigipusoon wala. Delikado na. Kainan mo na ang akig ang Ginoo sina. Kung basahon nato ang Kapitulo 9 sa Kapitulo 15 sa mga pulong ni Kristo sa Mateo. Mateo 15, versikulo 8, kung 9. Ang katawahan daw, ini nga katawahan, nagapalapit sa akon sa ilang mga ilabibig, ilababa, pero ang ilang tigipusoon layo sa akon. Muna, kaya nga man. Nagasimbang baba, pero ang hunahuna, ang tigipusoon, wala. Delikado na katama. Muna, kaangailan na sa kumpin sa asiskulahan, maghambalang teacher. No class, you are physically present but mentally absent. Delikado na. Lagaw-lagaw man ang hunahuna, samtang sila ara man presente. Muna nga, nga amuni ang himuon sang Dios. Sa versikulo 4 ng siling, ang duta, magamalakag malaya. Muna yung climate change. Ang mga tanong, ha? Ang duta, magamalakag malaya. Ang mga tanong, ang bugos ng kalibutan, magaluya. Ang duta, kagang langit, madunod. See? Grabe na ni, ano ni nga duta? Maglabot ang tiyon na ang atmospheric heaven eh. Guba na siya. Sumungan eh, guba na. Balina, kaya sumo sa mga scientist, mangod sa damo ng mga pabrika, nagkalabuslot na ang mga ozone layer. Ang ozone layer, kamutanin na ang mga protector daw sa kainiton dari sa kalibutan, bangod sa kainit sang silaw sang adlaw, pero naguba na daw bangod sa mga buga sa lain-lain ng mga chemical, sa lain-lain man ng mga factory na ang aso ilagambusok kadako katama pakanto sa babaw. Naguba daw ang ozone layer. Pero sa tuntun lang, natong mananisya nga versikulo, kaya nga awan, bangod sa versikulo 5 ng siling, ang mga tao nagdagta sang duta, pagi sila paglapas ang kasuguan sang Diyos. Wow. Kag sa ila, wala pagtuman sang kasultanan, wala sing katapusan nga iya ginahimo sa ila. Amo man niya ang dako nga, bali reklamo sang Diyos. Ngaman, nga mo nang ginahimo sang Diyos nga ginlaragway diri ni Isaias kung ano ang matabo sa kalibutan. Bangod kay ang mga tao diri sa kalibutan, ilang gindagtaan ang duta, ang kalibutan, paagi sa paglapas ang kasuguan sang Diyos. Labi na subong sa aton nga Christian period, ari kita sa Christian era. Damo maghanbal nga mga manugwali nga kadamaan sa mga magwali. Ginhambal nila nga bangod sa bugay, wala na kuno ang kasuguan. Malipay tani kita kay damo na nagawali, damo na nagpanundo sang balaan ng kasulatan, ang Biblia, ang pulong sang Diyos. Pero ang masubo-subo lang kay laban sa mga opinyon, mga teorya nga bangod sa bugay, gamit sila pila ka bersikulo, agod pamatugan daw nga kasuguan sang Diyos, wala na. Kag ang kasugtanan sang Diyos nga walay katapusan, wala na. Now, amuna nga diri makuturan, tandaan tani sa maayo. Kay kung maghambal ang tao nga wala nang kasuguan sang Diyos, dira ang Diyos mangaki, amuna nga magpaandam sa dayon, magpadundum sa dayon. May mga trahedya nga magkatabo dayon, may mga properties na damages, property damages, property, grabe na. Mga man, balon na ta, linog, sunog, baha, bagyo, terrible na. Dito sa agwa, labi na. Kaya may ara dito, tornadoes, hurricane, grabe, magyan ang isa ka banwa, ubos halos lahat. Halos tanan kay bangod sa kapsog, kabaskog. Naman, kay ang reklamo balikon tanri, aton liwaton, ang mga tao nagdagta sang duta, paagi sila paglapas ang kasuguan sang Diyos, kag sa ila wala pagtuman sang kasugtanan nga wala sing katapusan nga iya ginahimo. Isa sa katsugtanan nga termino tani ginaliwat way gid sing liwan kundi ang adlaw nga inupuhay, ikapito ka adlaw sang simana sang pagtuga, kag ginbutang niya sa tunga-tunga sang napulo kasugo sa iya kasuguan. Amo man lang na, amo na nga bangod sina. Kung aton basahon ang versikulo 6, kapitulo 24 sa Isaias, gani ang Diyos nagpadala sang pagpakamalaot sa paglaglag sang duta. Ang iya pumuluyo,
nagabayad tungod sang ila ginahimo,

magaamat-amat yutay ang mabilin na buhi. O, see? Sabagay, sa Pilipinas siguro, malipay ang pumuloy sa Pilipinas bangod kay overpopulated na kita, 110 million kagamay sa mga isla. Dayon, malipay siguro. Pero wala gid sing malipay kada pamilya kung may ara isa ka nimbos ang pamilya nga madula. Hindi gid malipay, masubuan gid katama. Pero hindi man aton mapunggan sa piyak nga parte, sa parte sang Ginoo kon liya tumanon. Bangod kay ang tao nagpasaway. Muna nga kita, hindi kita magpati mga uturan, hindi gid dapat kita magpati nga ang kasuguan sang Dios madula. Bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula daw ang kasuguan, pero hindi na siya matuod. Wala gid ebidensya sa Biblia, bilog nga Biblia, basahon mo na from Genesis to Revelation. We cannot find even a single verse na nagpamatuod na ang napulo ang mga kasuguan sa Diyos na lula na. Kaya kung isa-isahon mo na, halos tanan ng mga grupo sang simbahan o relihiyon, nagahambal sila nga, nagatuman sila sa una nga sugo, hindi ka mag-simba sa ibang Diyos. Ikadua, hindi ka maghimo sa mga tinibgan, sa isang anong mga laragway, sa langit, sa duta, dalang sa duta, sa dagat. Di ara ang butong wala. Wala sila mag-simba. Wala sila mag-ahimo sa mga tinibgan. Dayon ikatatlo, hindi man ginagamit nilang pangalan sang Diyos sa wala pulos. Ang butong balong ara, ana ang tatlo. Ang ikaapat lang diri, ang iningin-meet lang diri nga, isa ka kasugtanan nga wala sing katapusan. Amuning adlaw ng inong pauway. Isa na siya, hindi ginamatapos na nga kasugtanan. Kaya wala kita ibinin siya sa Biblia nga, ang Sabbath of Creation, ang adlaw ng inong pauway sa pagtuga, ay kapito kang adlaw sa simana, nga gintapos na ni Kristos ang napatay siya sa cross, wala na siya. Wala ginawa mo na nga, kung masahon taman ang Roma 4:15, nagsiling ang balaan ng sulatan kay ang kasuguan nagatugas ang kaakig isang Diyos. Ngayon nga nagtugas ang kaakig, basta lapason mo na siya, bisang sino, bisang Amerikani sa aton sa Pilipinas. Nga nga nag-inaway kontrahanay ang NPA kag ang aton military. Mangod kay kontrahanay ang ilang balaod. Ang military may kagulingon balaod ng aton sa Pilipinas. Karon kay nag-rebuilding man ng mga NPA. Kag hindi lang NPA sa Mindanao, naamok ito mga grupo. Nga sila, mga armado man gyapon. Kung naman kung kita ay, apat yan na yun. Bisan pa may ceasefire. Kung kaysa ah, may magluib. O muna, mag-try door. Pero, kaya nga man, ang kasuguan nagatuga sang kaakig sang Diyos. Maakig kayo, bisan pamilya. Maakig ang amay, maakig ang iloy. Kung hindi mag-sugot, hindi magtuman, ang mga miyembro sang pamilya, normal gina siya. Maakigid nga man. Naghambal ang ginikanan. Hindi ka magpagabiha, ikaw inday. Labi na, babae ka. O hindi ka magpagabiha, ay karon magpagabiha man. Adi, maaking si papa, maaking si mama. Ano, gusto mo, mabuntisan ka? Adi, aking na si mama, daw-law. Ay na, aking na si papa. Hindi, saway. Nga man, kanya ara, family government. Amuna, labi na ang Diyos. Amuna nga, kaya nga man, kaya kung wala sing kasuguan, habali ko sa Pablo sa Roma 4:15, wala man sing paglapas. Adi, isa pa na. Kung totoo din wala na kasuguan, di wala na sing paglapas. Kung wala na sing paglapas, di wala na sala. Kaya ang sala mo ang paglapas ang kasuguan sa Diyos. Sa Roma 4:15. Kung wala 4:3. Kung wala'y kasuguan sa Roma 4:15, wala sing kasuguan, wala na sing paglapas. Adi kung wala paglapas, why na sing sala? Pero nga ang may ara pa sala, nga aman, kay tanan subong ng mga simbahan, nagawali man pirmi sang paghinulsol sang kasalanan. Agon nga mangin takos sa langit. Adi bala? Muna nga, sa totoo lang, ang kamatayon sa misulod sa kalibutan tungod sa paglapas. Pagalaw na kita dira. Atong basahon ng Roma, giyapo na siya. Nabasa ka na 5 versikulo 12. Bangod sa kamatayon, misulod sa kalibutan. Ang kamatayon, misulod sa kalibutan tungod sa paglapas. Apang ginhatag ni Kristo ang iapabuhi, na ang tao dapat may isa pa ka pagtilaw. Natagan isa katsansa. Ang walang niyang aton namin na tsansa. Wala siya mapatay sa cross sa pagdula sang kasuguan sang Diyos, kundi sa pagsiguro para sa tao sang ikaduha nga pagtilaw. Ikaduha nga testing.
trial, di ba? Naman, natilawan siya dan. Nadisgrasya man, huwag man katindog. Ano na nga? Nihatagan. Ngayon, sang ikaduha nga pagtilaw, ang tao. Ano na nga wala? Si Kristo mapatay sa cross. Sa pagdula sang kasuguan sang Diyos. Hindi, sa pagsiguro. Agon nga, ang tao, mahatagan pa sang ikaduha nga pagtilaw. Now, wala siya mapatay, agon himuon ang sala nga isa ka, di mamalakyon nga kinaiyan. Napatay si Kristo, sa pagsiguro sang kinamatarong sa paglaglag sang isa nga may gahom sa pamatayon nga among iyawa. Tinantos niya ang bugos na silot sang isa ka na lapas ng kasuguan para sa bugos nga kalibutan. Na ang ginantos si Kristo na, imbis nga ang tao tani ang mapatay, imbis nga ang tao tani ang silutan, pero sino ang nag-ako sa silot? Sino ang nagbato ng silot? Sa sala. Si Kristo. Agon na, mahatagan ang tao sang isa kapag dilaw pa. Sa katisting period kung mangintutong siya o hindi. Ginhimo ni Kristo ini, hindi agon nga ang tao magpadayon sa paglapas, kundi agon na magbalik sila sa ilang katutong kag tumanon ang mga subok sa Diyos, kag ang iya kasubuan subong sang mansanas sang ilang mata. Ang maldari nga mansanas ni, kanga bala sa imo mata, may aran na siya eyelid, di ba? May aran na siya eyeball. Ang eyeball na gin-translate man sa translator nga mansanas as an eye sa imong mata. As an apple of your eyes. Apple man din gin-uban ang mansanas. Kaya nga aton mata, di ba? Lantaon mo na sa tunga, may gamay na siya nga bilog. Dayon, sa palibot dayon, bilog ng giyapon. Ang muna tiraan din gin sila yung apple o your eye. Muna nga ang gingamit ni siya. Bangod kay, kung istoryahon ta ang mata natin, pwerte gini nakabantay nga may ara kita pilok. Kung may ara lang na makita natin nga muna, dahil likaw ka dayon, dayon ang mata, nagpiyong dayon. Kay ginbantayan gina ang eyeball. Ang halos ang bilog ni mo nga eyeball sa mata, grabe gina na. Muna kay mandok muna sa aton mga kay siyempre kung wala na ang aton utok naga function sang mayo, normal man na, hindi na nimo lawas sa mga function sang mayo. Kay ang governing power sang tao ara sa aya utok, na power o will. Pero ang aton na oras gali, kay 30 man kadasig, hindi rin lang anay kita subong, basta kung pag binag-binag, pero padayon nun tas siya po sa lason. Na aton na timpo sa aton na platoponan. Tapusod na natin sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y dumulog sa inyong banal na matulukan. Pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at pag-ibig. Maraming salamat po sa bagataon na pinagpulog sa amin. Maraming salamat sa inyong salita na nagpalala sa amin. Nawa, kami ay makakaunawa nito sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Nakinta ng maralin sa inyong puso't isipan upang masusunod namin ang inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at CEO do Camiloy at pamilya, kayo din ang lahat ng mga kawani. Patuloy nawa ang napapapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual at financial revenue corruption. Pagpalain mo man lahat ng mga nakikinig. Nawa, maging kapakinabang ang mga kinakailangan, lalo tigit sa spiritual ng mga bagay. Upang kami ay lumago sa aming ugnayan sa inyo at maging tapat sa inyo, maging karapat-dapat man sa lahat ng at patawarin mo lamang kami sa lahat ng inyong pagpulang sa aming isang hiling sa pangalan ng mga pangalan ng Diyos.

0: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mata.
5: DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
1: DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: I'm a fireball.
1: Hey, Five! Galing-awan-tay!
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
2: Oh, matigas ito!
3: Nyog!
2: Oh, hindi ito namumunga!
3: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
1: Hey! Five! Galing-awan-tay!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal mga butika. Ga, mag-joy ride man tabi ka.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, mag-joyride na ta.
18: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha? Siyempre, naka-extend ko yan.
17: Basta sagad nga driver, extend, lover.
5: Extend, supplement for men.
7: Yahoo!
5: DTX 500.
19: Ako si

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Madalo kag alerto nga paminsaron.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan.
6: Memory Advanced Zero, nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder.
7: Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
8: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
13: News FM.
14: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
15: D3 Bio!

0: five galingawan time!
1: Dok, nga amo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
2: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
1: Nay!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Karen, kadang mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea.
9: Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore

0: probiotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500.
2: Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho,
3: kag stress adlaw-adlaw.
2: Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtimulan. Kalaman ang abiyan.
1: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May araw ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
1: Mighty C, mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
12: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
13: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500, mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
2: News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: 5 Galingawanta!
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey, hi, Galingawan Time!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Pio. Health News. D3 Pio.
5: Ako si Maria.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imo nga immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
3: Sakto.
2: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man,
3: simintoon sila mo.
2: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi
2: kakaon.
3: Paano
2: sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
2: Oh.
3: Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, ngayon kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
2: Ang muling ipikoy to, sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3, sir boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
3: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kini sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
2: wala ubos, ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla dok, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butga.
3: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Initially, klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sang nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children. And that is present in D3 Bio. Kung gusto mo, sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio. And that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
2: Ako naman, Sir Boy. Kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin. No? Nga, kablo ka nga aputi ang lubi.
3: Huwag ko kapi para sinig.
2: Nagsulod na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga aputi ang lubi. Because of lauric acid yapon.
3: Wow, no?
2: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto. It's because sa bacteria. Sa your medic treatment bla, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka gusto oil pulling, gamat-amat puti ang imukan. Imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang sikreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuhaan. Hindi na maubos tanan sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakpan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, sir boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
0: GTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500 aga unto kagabi GTX 500 ang pangbawi kag super detox mo GTX 500 GTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C,
10: sa yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo ako, kag-sip on.
10: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagamot. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasumpay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalapa.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Missy. Ang masusunod
17: sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
18: ang extend
17: supplement for men.
18: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo.
19: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend food supplement for men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
21: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
4: Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
22: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
23: D3 Bio.

0: pre. Saka ito lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
1: Oh, sige, sige, sige. Ari, hey. Ari na, ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
0: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
2: Hey! Hi! Kalingawang ta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with PCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sali, si ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
12: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
14: Gadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
20: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
20: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
24: News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
20: D3 Bio.

0: five Galignawanta.
1: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga lao, ay kay, litsunon tagid ka.
2: Hey!
3: Ano?
2: Bayan mo na lang!
0: Hey, five Galignawanta.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: E3
7: Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
9: Ang best friend sa mga kababaihan!
10: Spore Biotics!
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
10: Spore Biotics!
9: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: DTX 500!
11: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag-DTX 500 na!
11: Masamihin na kapalatian?
6: I-DTX 500 muna!
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka!
11: Mag-DTX 500!
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
11: DTX 500! DTX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin nagit sa akon nga mata.
6: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
14: Ako si Anika, kudlayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi man nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
5: Extend
6: food supplement for men. Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
5: Extend food supplement for men. DTX 500. Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count? So meaning, pamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Tamo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carrots.
6: Oo, hindi lang carrots, mga doktoran.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, asa ko, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
3: Siling nga, mabalaan ni mga flowers, damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Sa mga may edad-edad, ang panahon subong, delikado ini para sa inyo, kay gapandam ang Department of Health, kay may ara kita sang pwede ma-experiensyaan nga heat stroke. Sa mga may edad-edad, bala problema, magigayo ang tuman kainit ka panahon sa Amerika, damo ka kalamatay ng mga elderlies. If I were you, dapat inom ka mo DTX 500 kada aga because it will help you pabatbatuan ang epekto sang tuman kataas nga heat index sa inyo siling alawas, because too much heat will generate a lot of free radicals kung mag-oxidative stress ka mo. That's why most vulnerable ang mga elderly sa tuman kainit nga panahon. Inatawag na ton nga heat stroke. Istoryahan ta karon ano blay ning ginatawag nga cellular senescence. Upod ta sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Oy, araman si Engineer Ronnie Albao ang pagbabalik. Birnisan na siya. No? Kag si Sir Boy Subreta. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Sa tanan natin nga masuking at tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang epekto sang cells or epekto sang cells sa aton katigulangon. In modern cell biology, may ara kita sang ginatawag na theory nga ang pagtawag is cellular senescence. Ano bala ining cellular senescence, Dr. Ramil?
7: Before takasabton, Sir JP, remind us lanay nga inumgit sila DTX 500 kag mighty sea kay niya makabulig sang dako sa pag-amlig sang inyo nga cellular sa lawas.
4: Mm-hmm.
7: But silingon sang cellular senescence, Sir JP, tigulang na nga mga cellular.
4: Ay.
7: Madamo sang rason kun nga nagaka-damage ang mga selula naton sa lawas. Number one, kining mga pagubag or inflammation, balatian, injury, oxidative stress, kag iban pa nga mga stress factors. Ang mga na-damage nga selula ang ginahimo sang aton nga immune system kag ini ang ginatawag nga apoptosis. Apang sa pagtigulang sa tao, ang aton nga lawas ang hindi makaubos himos, no? Sa mga dysfunctional cells. Imagine lang bala Sir GP bangod hindi na ini mahimos, nagadamo ang gituwag mga rebuilding nga selula sa imong lawas. Ini ang rason kung nga nagaluya man ang imong nga immune system. Imagine lang, damo ilumusod, kakapoy man, kag nagadecrease man ang efficiency sang biological processes kung nagatigulang na ang tao. Amo na nga dapat inom GDTX 500 kag MITC agod hindi kadali magtigulang. Amo mo lang target aton mo, bisang si engineer.
4: Hindi niya gusto. Magubin?
7: Ang iya permente, paano magubin? Oh. Paano hindi magtigulang?
4: Duwa lang actually, ya. Paano magubin kag paano may hubin?
7: Paano may arah hubin?
8: may election sa mga. Easy.
7: Why ba di panlagan ka?
4: Seriously, ang problema abi sa mga senescent cells, ginaresist nila ang apoptosis, hindi sila ya gusto mapatay. Sila ang nagatiner kag nagadamage sa mga katupad ng mga normal kag mga hubin nga cells, Dr. Mil.
7: Ang dako gid nga problema nga ginadulot sining mga tigulang nga selula sa RGPs, although they stop dividing, wala na sila ya nagadamo, pero sila ang padayon nga nagarelease ang mga chemicals nga maka-trigger sang inflammatory reactions. Bisan gamay lang nga portion sang imong tissue ang may senescent cells, ini ang may potential nga maglaptas ang inflammation kag makadamage sa mga katupad nga healthy cells. Amo na nga samtang ga edad ka na, inom gid DTX 500 kag MITC agud may guardia ang imo selula batok sa mga chemicals nga gina-release sa mga senescent cells.
9: My family history ba na kamuhusong diabetes?
10: Mag-DTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DTX 500 ka na!
9: Mag-DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubo
10: sang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Aramis DTX 500!
4: Magluwas si na, Dr. Ramil, ano pang epekto sang cellular senescent sa lawas ang tao?
7: Samtang nagadugang ang edad, nagadugang man ang kadamuon sa mga senescent cells. Amo man nga hindi na amo nakatanda ang nagatigulang man nga immune system. So once nga overwhelming na ang kadamuon sa ang problematic nga mga selula, diri na kag nagapigaw na ang imo nga gituag brain function. Nagamali-malion ang tao. Si engineer wala niya. Nagabungol ang pamatinan, nagaburon ang pananawan, mabudlay na ang pag-recover sa mga injuries kag mga nagatuligan ang mga kaugatan, no? So, ang main goal natin, Sir GP, is to save the immune system. Punggan ang pagdamo sa mga senescent cells, himuson sang immune system ang matigulang nga mga selula. Kag-proteksyonan ang mga healthy pa nga mga selula from further damage. Ina ang pwede lamang mahimo kung loaded ka sang mga antioxidants. Kulang ang prutas kag-utan. Ikisa, wala ta budget da. Labi na kung hindi man permanente ang pagkaon mo sini. Dapat sobra ang imo antioxidant defense lawas. So, wala sang iban, Sir GP, kung antioxidants nga aton nga inumon, DTX 500 kag mighty sinataad lawad-law.
4: Wala ka man a bit choice, matigulang kagid, no, engineer? Wala man sang baligya nga remote nga makapos sang aton tinion. Time is running. The clock is ticking. So is our life. Daw nagapaubos na ang kandila, Black.
7: Yes, hindi ta mapunggan ang pagsaka sang aton edad. Amo na gani kun nga agas liberal ka kita birthday kada tuig
4: kay gasaka ang edad.
7: Kay gasaka imong edad. Pero pwede taya mapadilid ang aging. Tigulang ka sa edad, pero hubin ka naman sa panglawas.
4: Wow.
7: DTX 500 kag MITC is the case, Sir GP. Exercise, unta ta nang bisyo, temprano tulog, kaon sa mga healthy nga pagkaon, nugay sagay og tas, indi mangin boringot, pangalipay upod sang hubin. Amo na,
4: ang hubin, makapahubin.
8: Kag magtaway. Sikreto man ni Sir GP.
7: Inom lang wala ang lawad-lawas ang DTX 500 kag MITC kay ang full benefits ang sininga mga klase nga antioxidants kag mga suplemento makabuligid sang dako sang ikaayong lawas mo.
11: Awon si Ginra ba gawa panago-nago lang na siya.
8: Ha? Ano sikreto niya?
4: Milik sa tagoay.
11: Wala siya panago si Ginra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablog mo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pinaidan, Sir Boy.
8: Dising no,
4: dising. Ang 19 ako nung kilis last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
8: Kampyon ni
11: Magpit. Kablog ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga-Radyo Bandera ga pamasaj gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuom niya, sir boy?
8: Maligo kadlaw adlaw, no?
4: Basic.
8: Oh, maligo gay basic gina.
11: Apag ligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, akin may VCO, ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May arin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka- importante, hamot-hamot ka kung lang imo hapon, DTX Beauty Soap.
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: Istoryanta ang madamo pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tawo. Kangay na lamang sang sobra-sobra nga pagkaon. Eating more than what is needed ang nagresulta sa fat storage. Magka-fatty liver ka, mangin overweight ka, and later on, basi mangin obese ka pa. Ang DTX 500 ang makabulig sa pagpadasig sang imo metabolism or pag-burn sang imo calories halin sa imo ginakaon. Ilabi na kon regular kang nag-exercise plus DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mahapos malambot ang ideal weight mo. So sa mga gusto da magniwang, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
11: Ang mga palakaon da bantikaon kapin pa wala ka absent sa pinirito kag pagkaon nga kagigisas mantika kada adlaw. Try nyo bala calculate kung naka 10 years or more na nga masami mantikaon ang ginakaon mo, for sure taas ng imo nga gitawag cholesterol. Or ang imo nga lipid profile kung magpalaboratory ka. Di ang sunod sina nga matabo, may mga bara ng imong kaugatan. Labi na kung 30 na katuig nga palakaon ka mantika, kabay pa nga hindi mangin kandidato para sa gitawag cardiovascular diseases like atherosclerosis, heart disease, kag stroke. Samtang may tiun pa, siyempre, permi na mo na gina-encourage din nga change ang gitawag inyong lifestyle. Kaon da mo utan kag prutas. Likawan ang karne, mantiklaon, kag asin amuman ang mga matamis kag mga starches. Mag-exercise at least 4 times a week. Inom gin adlaw-adlaw, DTX 500 kag Mighty C.
8: Patihan man kung hindi, ang oxidative stress ang isa sa mga rason sa pag-ugtas sang kabuhi sang tao.
11: Short engineer daw kuha na siya daw tuk-tuk bla sa salsalo.
8: Gani, madamo ang mga studies na nagpamatuod nga ang role sang oxidative stress sa pathogenesis sang tao nga mga may mga balatian. Kung hindi ka mapatay, Sir GP, sa masakit, mapatay ka gid sa
11: katigulangon.
8: Nagakorinot imo panit, nagamala, damo imo uban, nagaluya imo lawas. Ina, Sir GP, sa guwa pa lang, kaga sa sulod, mas worst pagid ang epekto sang oxidative stress. Kung hindi man ka kumplito sa mga utanon, kag prutas, need mo gid nga magkaon para mag-away sa mga oxidative stress kinanglan ta mag suplemento. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw-adlaw. Kompleto sa mga micronutrients, bastante pa sa mga antioxidants.
12: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
13: When there is an imbalance between pro-oxidants and antioxidants, your body will be in
8: in the oxidative stress state, no?
7: Amo nang kundamo ang
8: imo pro free radicals, oh, mm-hmm. imo free radicals, mm-hmm. no? Kada choke lang lang DTX 500 kay gigmay TC adlaw-adlaw. This will result to general inflammation of your pancreas, your cells will die, no? So basically, amo ni ang cause gid nga may diabetes ka because wala ka nag DTX 500, wala ka nag Mighty C and Pure C kay nagdamo ang imo oxidative stress, no? Kag wala ka super antioxidant like DTX 500.

0: Lord and mighty Savior before it's too late. Take it liberally. Hindi paghilaki ang lawas mo. Health is an investment. Gagasto ka gani. Lord, hindi mo pa nga dito x 500 kag mighty Savior.
1: Correct.
2: Dapat.
1: Kung di man lawas mo.
2: Kakabuita isa lang. Dapat... halungan taman.
3: Ang kabuhi isa lang, pero ang ilok mo duwagid. Imagine bala duwagid yang mabaho.
1: Magklinika di fresh deodorant.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
1: Ang munang sakto no, ang kape nga gapahubin sa mga tawo no kay tungod sa DSE. DSE
0: amo sugar, sugar cane extract.
1: Amo man na ang makita sa DTX 500. That's why habang kape kasi you have the same effect sa DTX 500.
0: Now, ang importante engineer, sundon ginamo ang imo ano, imo nga sekreto.
2: Oo, oh, dapat.
0: Subong hindi na ni sekreto. Kuha tubig kag inom extend.
2: Amo na.
0: Alams na.
2: May kuan na da, may kombinasyon.
6: May kombinasyon.
2: ang kuan nang D3 ba ayo.
3: Pang sure ha.
2: Abi, abi to ni na kape no, kape DTX abi or premium, DTX coffee. Butangan mo sa pugaan mo da. Sang D3 bio.
3: Abi ko na yung kombinasyon sa
2: extend.
3: Extend. Abi ko na yung kombinasyon sa posisyon ng isogi sa ato.
7: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
8: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
7: Katong napacheck ko sa akong sugar, is 320, painom ko sa DTX 500.
8: At sa may mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
7: Kabuntag na o gabi.
8: Kung pila na may mong sugar?
7: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
9: DTX 500, mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako na isa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sa akong nadulaan ganang magtuon. Sakit pa akong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
11: Pagsubong ka namin sa akong paminsaro.
9: My TC mapalit sa mga butika. My TC alkaline nga vitamin C.
12: O galing diyan yan. Nagkanto sila yung kisang nagligat. Kisa akit diyan katama. Gambas ang tiyo ko. Marco sang may TC alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa ako. Tutong dalamat sa may TC.
9: My TC mapalit sa mga butika.
13: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganing kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-clean Klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Ang aton storyahan subong, paano bala makabulig si D3 Bio? Sa imo prostate, uy.
3: Oy, wow.
1: Prostate, prostate ang story yan. Gapamati, dahil mga lalaki. Problema sa mga middle-aged man. Around 13.5 million ang population sa 51 years old to 59 years old na mga lalaki ng Pilipino. So buong aga, tunanta, paano bala si D3 Bio makabulig sa imo para nami ang imo prostate? Dr. Ramil,
0: ang hindi kontrolado nga paghubag sa ilang mga prostate sir boy. Amo nang rason nga pwede man magguba ang imo kidney.
1: Mm-hmm.

0: Mabalaan mo nga naghubag ng imo nga prostate kay kapila ka mag-ihi-ihi kung gabi. Manang matabo mo? Ti isa ni sa mga dapat hindi matabo. Apektado yung pagtulog, tugay ka ihi-ihi. As in, kuangid, apektado ang imo nga health kung may paghubag sa imo nga prostate. So, sa mga pagtuon, prostate enlargement, ang rason nga saan gitawag nila nga BPH or ining gitawag benign prostatic hyperplasia or bacterial infection. Dari ko nakita, Sir Boy, nga importante gid gali adlaw-adlaw mag-inom ka sang ditribayo. Because damo nga mga kagaw nga ara sa aton lawas nga wala ta kabalo nga mo nang gapabalatian sa aton. No?
1: The cause inflammation.
0: The cause inflammation. So kung adlaw-adlaw ka inom ditribayo, amo nang ginhimo ko di, running padlaga na ta 50 gali kay aton aton nga tsura, mga 30 pa.
2: 30.
0: Engineer?
3: Oo na.
0: Ang sikreto, inom ditribayo para hindi magubag ang imong prostate, no? Now, dire, makabulig ang ditribayo. Nga man, siyempre, malikawan ang bacterial infection para dili mahubag imong prostate, no? Ang ining gituwag mga pagtigulang. Ano pa? Inflammation. Ano yung mga kuan mo? Mga ga-play sang role sang gituwag paghubag sa imong prostate. Kag ang isa sa pinakalala, Sir Boy, ining fibrosis. Kasi nga fibrosis, amuning mga may mga extra tissue nga gaporma sa imo nga sa imo nga organ, no? Ka, amunang gadamol. Mini paghubag-hubag. That's the reason nga agid nga mainom ka ditribayo para malikawan ini siya.
3: Uy, oh, kag isa pa kung isa experience ang ula, Sir Boy, nang pirmi ka ga ihi-ihi. Ha? Ga hapdi ang imo nga postpone bi. Ha? UTI ang tawag sina dira, damo bacteria kay tungod sining pagubag sang imo nga prostate. So ginatawag ini nga acute bacterial prostatitis. So kinanglan remedyuhan ini Sir Boy, Doc Ramil. Anong kinanglan? Kinanglan ta ini ang ditribayo para malikawan kabalo kalaw ay batyagon nga gaihihi ka. Kung bisan gaihi ka pero jutay gagwa bla.
0: Nami pa gani engineer, di may ditribayo ka 3 times a day ino mo or more than 3 times a day. Plus may ara pa ka juice ang watermelon. Kung wala watermelon, pwede man kamatis.
3: Ti mabalaw lang na kung
0: mas dasig maumpawan.
3: Correct, mabalaw na kung gahilanat ka bla.
0: At may infection na.
3: May infection na. So kinanglanta agapan, mag-ditribayo na.
4: Ditribayo with Physio!
5: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: Ditribayo, ang ditri. Yung may Physio. Ang Physio, yung may ditri. Ditribayo. Babakal sa mga butika. Ditribayo.
6: Ang muna yung problema sa mga bacteria, no? Mga ginatawag na Echeteria coli, Klebsiella, ini mga protist species ni klase ng bacteria, gagsulod sila sa tissues ang prostate. Gito sila, gagatawag sila, gito sila gapangamuhi. That's why, kisa, i-treat mo niya ang UTI, gaubagya po, gabalik-balik, kinakapamalay na to ang ditribayo, pangitaon na sila paghimuso. That's why, ang ditribayo regarding, gatawag nila, prostate enlargement due to infections ang bacteria, kayang-kaya sa ditribayo. Pero ano pagitbala ang mga sinyalis nga may gatawag na prostate enlargement? May ara ginatawag nga BPH, no? Amuning sa dribbling sang urine, nang imo bala ihi kita mo gabilog-bilog lang gwa o paguntat gambali do kamil gaunta ihi ka untat ihit ka untat ang la ang pila kanami ginamabalaan mo kung gaamo ka na pungko ka pungko ka sa basin kag nagmayo ang ihi mo ay prostate na prostate enlargement na ang ano pa gid ang pinakalaing epekto sa prostate enlargement hindi na magdindog si Manoy no amo ginang pinakahalit gid sa
0: amo niya engineer ya tindog pa niya
6: ati kompleto champion pa prostate kinaka dito ibayo
3: jutay lang kwit-kwit ya sir boy ara na yun.
6: Ay, hindi lang ginikahit. Mumot lang, no? Dok Ramil?
0: Amuna, before ka pa magka-problema sa gitawag prostate problem, pamati mga kalakinaan, biskan ang may mga partner, na painumagi din nyo sa ditribayo. Kaya ginaprotektahan ang mga middle-aged men. Mga 45 up, ah.
6: 45 up?
0: Malikawa na. Ti, para di man makamu madisturbo mga partner, kaya kabudlay kung may mga prostate problem na inyong partner, no? Ang 5A reductase, medyo dalong Sir Boy, no? 5A reductase. Isa ni ka-enzyme.
6: Enzyme na sa enzyme.
0: Makita mo sa imong atay, sa imong panit, sa imong prostate. Ini nga enzyme, Sir Boy, gina-convert niya ang imong testosterone. Nga himo nga mag-produce ang gitawag dehydrotestosterone. So, kung ara na, kung gadamo ini nga klase nga enzyme, di amo na yung pagsugod sa gitawag paghubag sa prostate, gakatabo ni 45 up.
6: 45 up. Gakatabo.
0: Pero malikawan lang ini kung pala inom ka, di tribayo.
6: Nga adoclamil.
0: Gina-inhibit sang lauric acid, myristic acid, kag ulic acid, nga makita mo di tribayo. Ang mga pagtuon kag research, nakita nila, nga kining initanan nga klase nga ara sa di tribayo, gina-inhibit niya ang 5E reductase para ma-prevent ang paghubag sa imo nga prostate.
6: Ara, galing ang siyensya, ara ang science, no?
3: Kag ang kinanglanta di tribayo gid, no? Damo inis ang lauric acid, myristic acid, kag palmitic acid.
6: Mm-hmm.
3: Kag amo niyang nag-aaway mismo sang mga infeksyon sa aton nga prostate.
6: Ang gapadako sa
3: ang
6: prostate.
3: Ang gapadako, amo niyang kinanglanta. Kay kinanglanta may ara kita nga D3 bio. No? Ang D3 bio nga MCT ara known nga mga probiotics ini nga naga-counteract or naga-away mismo sa mga infeksyon.
6: Pinapadambo ang probiotics ang D3 bio.
3: Lauric acid from D3 bio naga-turn sa aton nga body sining monolaurin nga makita naton nga kapabligid sa pagpatay sining mga E. coli bacteria.
6: Wow. So, di mo makita, no, na ang D3 bio, hindi na magpaayos imo sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang D3 bio, if you are 45 years old and you're male, lalaki ka, to 60 years old, putiktahan ka man sa D3 bio sa prostate enlargement in two different ways, no? Hormonal man ang cost, nagdamo ang imo testosterone.
0: Or kagaw man.
6: Kagaw man ang cost, putiktahan ka gapon sa D3 bio.
0: Yes. Okay. Kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom sa gitawag di tribayo, ari ang mga dugang nga mga benepisyo ti Sir Boy, ang dopamine gitawag ni siya nga kwan feel good hormone. Grabe no?
6: Feel good hormone.
0: Mm-hmm.
3: Di, makapaniwang ni siya.
0: Ang D3 powered probiotics manufacturer na siya.
6: Mm-hmm.
0: No? Especially man ang kuan ni ang BCO nga sa di tribayo, gadamo ang imo nga mga probiotics para magdamo ang imo nga feel good hormones. In fact, 50% sang dopamine sa lawas halin sa gitawag gut nga ginaproduce ang probiotics. Gadamo lang ang probiotics kung may BCO ka, kung may vitamin D3 ka, kung gainom ka D3 bio. So, kung damo dopamine ang imo nga ano, imo nga lawas, tigabulig ni nga mag normal imo nga timbang. No. So, it will make you feel more alive. It will improve your memory.
6: Kampiyon. No?
0: Kag ma-stop ang gitawag self-destructive behavior.
6: Mga suicide-suicide na.
0: No. Layo na. No?
6: Amo
0: na gani nga, may mga kabataan ka nga, may mga amo na lang kwan. May mga anxiety disorders, mga gusto mag-suicide.
6: Bumbay di tribayo.
0: Paib na damo di tribayo para magdamo ang probiotics. So, i-counteract ni mo ang depression, i-resist ni mo mga impulsive behavior, inom di tribayo.
6: Kampiyon.
3: Correct. Kaga sa di tribayo, may ara ini nga medium chain triglycerides na maga-utilize mismo nga maghatag energy sa aton nga lawas. Kag inyo ining naga-turn ini sa ketones.
0: Si ang ketones siya paborito na sabi mo nga kan
3: sa nga imo nga utok. Medyo pagkaon sa nga aton nga utok parang ang mga transmitter neurotransmitter naton nga ara sa aton utok maging active makabulig ining D3 bio. No? So kinanglagi nato na parang hindi kita maging malipaton, mapakaon nato ng aton nga brain, kinanglanta D3 bio adlaw-adlaw.
6: Talking about neurotransmitter, no, there are two kinds of neurotransmitter nga sa brain nga gapakalma sa imo, gapactive sa imo. Ano ang gapactive sa imo? Amo ning tawag nga glutamate. Ano ang gapakalma sa imo? Amo ning GABA, gamma amino butyric acid. So kung balance ni siya, layo ka sa nga tawag nga brain pag natamaan nga tuyo-tuyo ka. Kay ang glutamate pasaka
0: ni D3 bio. Dalutang
6: ka. Pero kung ikaw naman sobra ka active do ADHD ka na, panubuon man ni D3 bio para mag-normalize by increasing GABA. So din ka pa, no? Nag-ayo ka na sa trangkaso sa sipon, nami pa ang imo mood, nami pa ang imo gitawag cognitive intelligence. No?
1: Kaya sila yung iban, sila yung tiga-inoman kami sang D3 nga plane. Nga lai maging pamatsyag namon, kakastress makamigyapon, kay wala
0: kulang MCTs. Ang D3. Kulang ang D3 nga
1: ginagawa. Kulang na yan. Dapat D3 bio. Nga, kaya ang medium chain triglycerides sang D3 bio ang nagapasaka sang transformation rate sang free tryptophan para mangin serotonin. Ti ini siya nag-counteract sang anxiety ano pa Ang MCT sang D3Bio nagapanubo sa imong stress levels bangod sa iya abilidad bilang precursor sa melatonin, amon isang hormone nga nagapromote sang nami nga pagtulog, kag nagapanubo man ini sang cortisol nga isa ka stress hormones. Kung si Mrs. ang grabe pawakalon, grabe paakigon, palanla na D3Bio.
0: Hindi lagod sa pulo para wala sa iyong bal.
1: Palagaya ka.
6: Ha? Layo na sa masakit, mayo pang mood. Nagniwang pa. Kampiyon yun yung D3Bio yan. So hindi lang sa tangkaso ubusip on ikaw, Ilana, at ikaw ginaabligan ni D3Bio, madam pang bagay, pati ang imo mga pancreas, pati ang imo brain, pati ang imo emotions and cognitive intelligence, ilabtan kagpapamayuhon ni D3Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagugunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood git ko?
12: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure. 180 over 100.
12: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal
16: mga butika. Ga, mag-joyride man tabi ga.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
2: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tiga, ma-joyride na ta.
17: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
16: Sakay ka kidya!
17: Siyempre! Naka-extend ko ya!
16: Basta sagad nga driver, extend, love.
2: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is honest.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is sweetest.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Healthy is sweetest.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
1: Ay, tuod ka? Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Dai.
1: At yan ang akong role, Dai?
0: Bali, ikaw ang kagaw. Hey! Hi! Galing niya, Wanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: E3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
2: GTX 500. Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. GTX 500. GTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 36 na lang ang sugar ko.
2: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
2: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid-o yon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, talaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Dayu Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Dayu Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dayu Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
12: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
2: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
12: Muling buhayin mo.
2: Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
15: Muling binuhay mo.
13: Extend, isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
16: Ako si Salvador Estonina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
17: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
16: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Mahal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: K5 News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala po na siya nabatsyag.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Karmila ako ginaubo, pag-sip-on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya, ubo, pag-sip-on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
0: Tigasi.
13: Tigalapa.
0: Tigasay.
13: Tigaplansa.
0: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod sa gabi. Ako ang bossing dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
17: News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: Kag balay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani na mo'n mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Dua lang man kami, ah.
1: Ah, dua ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai, eh.
2: Hey! Hi! Galing ngawang ta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatapos mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! May VCO. VCO. Yung may D3.
2: Kasakit ang tiyan.
7: Max 4 Biotics.
2: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
7: Max 4 Biotics.
2: Kabulig sa pagparami isang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan.
2: Magklinika.
7: Spore Biotics.
2: Spore Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabuga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imong gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Gusto ko na.
15: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
21: Clinica Diofresh.
22: Available now.
23: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
26: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
27: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
28: Hi, Dennis Juanes.
13: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
30: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
31: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ethereum Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buti. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica 4Biotics. 4Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: 4Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: 4Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
1: DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Ang dinamit na gitsa ako nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
1: DTX 500.
15: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
16: Pi

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
1: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
2: Okay lang ah, ano to?
1: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
2: Ay wala, agit bala.
1: Ah, tiwala tadabahi mo.
3: Hey, hi, Kali Nyawanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Cagribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
2: So, pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kung balot, galingin tayo ang ako nulo.
1: Wala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
1: Sa lingaw, babalaan ni mga flowers na damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, susturyanta. Nagligat, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sueta.
5: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bau lawig do mga tatlo kadlaw.
5: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
2: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
5: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Mm. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom da sang ano, DTX 500, mm. dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig.
2: Mm.
5: At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag by TC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
2: So kun wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
5: Mm. Ang BDNF Sir JP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron mm. o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease. Mm.
2: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
5: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya. No? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Iwala na glucose or GP.
2: Oo.
5: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
2: Mm.
5: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon.
2: Mm.
5: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sikreto sa mga scientist mo.
2: Mm-hmm.
5: Talagsa magkaon ga fasting sila.
2: Mm.
5: Mm. So sa sining stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag may tisiman lang ang epekto niya Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag may tisi mm. at i-campion nga kon epekto.
2: Mm.
5: Na-notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kagana magkaon, tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon Sir GP mo.
2: Mm.
5: No bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
2: Mm-hmm.
5: So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
2: Oo, ganagan. Matamat.
5: So, hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw, alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 PM ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag may PC or PRC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag may PC or PRC na adlaw-adlaw.
6: Awon
5: si General Bao, panago-nago lang na siya.
6: Aha, anong sekreto niya?
2: May ligsa tago ay?
5: Aha. Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
6: Dizzy ko no,
2: dizzy. 19, ang 8, nag-19 ako no, kay last year 18, plan to mo. Huwag na 19 ha.
6: Nakakampyon ni
5: McPeach. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya ng kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE ng kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na ang palaya extract. Ngabugala sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. At DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na.
0: DTX 500. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PureC, wala ko yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
0: PureC Vitamin C. Santhon Plus.
10: Garantisado.
0: PureC Vitamin C.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginabangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
5: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinaay, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
12: A good malikawan o matap na ang inflammation o kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Magamit sang olive oil
5: namina
12: or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon,
5: like,
12: Sir JP.
5: Like okra, be?
12: Oo.
5: Kugabang?
12: Balungkay.
5: Takway?
12: Okay, takway.
5: Damo hindi namina.
12: Magkaon sang mga nuts, no? prutas, kaangay sang abokado,
5: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subong abokado.
12: Mm-hmm. Oo, pinya, damo pinya subong. Mm-hmm. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanagkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dalaw.
10: Mm-hmm. Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga kakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo kasi ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sang ginatawag ng mighty C.
5: Hmm. Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna?
13: Masami.
5: Masami na. No? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala kong mag-bisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag mighty C. Tawag ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP.
13: Oh.
5: Same with your health, no? Kapilan na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog.
13: Oh.
5: Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, gin-stroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto kas clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag mighty C.
13: Gusto, no.
5: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makantos clinic, kay magpabulong na.
13: Oh.
5: Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang concept mo.
13: Makanto
5: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
13: Oh.
5: No? So, ara na sa'yo mo decision niya, no?
13: Mm.
5: Pabayaan niyo inyo lawas, o magbago na ka mo. Dipindin na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
14: DTX 500! Katamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamay na kabaratian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agbod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
15: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
16: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahinat sila.
17: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
5: Hmm. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
10: Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga, ah. Kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Deo Fresh.
17: Mm-hmm.
10: Kung namin kanyang magpangapi, aga pa, nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape po sa salibalo sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala may himo kay gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imusilulak ipuno sang antioxidant.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
5: Pero kung may kwarta sila, Sir Boy.
10: May budget?
5: May budget.
10: Kung may budget,
5: sana, no? DTX Premium.
10: Oo.
5: Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga, ah. Siyempre, ang sugar palang stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
10: The herb of immortality.
5: Mm-hmm.
10: mas gabi ang epekto. Gaan mo iduwa ka dito bayo, ay kampiyon na
5: bulletproof coffee. Mm.
10: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil. Mm.
5: Yes, so, pinaka-the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, ang hubin. After nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
10: Extend? Ang extend nga kapan nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si mo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Alright, story hantak ron. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa talk ni Doc Winter Boy Solueta.
10: Thank you, Sir JP. No, ambal nila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will haunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
5: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi mo pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa cellula.
10: Patay ka.
5: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa cellula, takihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iyang nga MCT, kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase nga mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mula, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
10: Pigaw na absorption sa lawas.
5: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong nga lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si selula ga produce da sang gitawag free radical, sir boy.
10: Correct?
5: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
10: Correct.
5: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni ditribayo sa imo nga selula.
10: Kampiyon, no? Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Ngayon mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ada na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer?
19: paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila gadamo na lang sila gadamo. Si Dietrich Bayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Yung napang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
5: Di, amo na nga, lain gid nga pala inom ka Dietrich Bayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, vitamin sa imo nga selula. Ang nami pag iya Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya din pinsahan. Mm-hmm. Kaya ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa Dietrich Bayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
19: Free radicals.
5: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yung ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
19: Wala ni kabuhi ya.
5: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
19: Correct.
5: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Dietrich Bayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Dietrich Bayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tugas sa mga kagaw Sir Boy.
19: So simple yun tanin no, kung ginamligan ka sa Dietrich Bayo kontra trangkaso obosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Dietrich Bayo lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Dietrich Bayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag Dietrich Bayo o daan sang DTX 500.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Dietrich Bayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Mag Dietrich Bayo ka na. Ang Dietrich Bayo, uno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dietrich Bio. Adlaw-adlaw. Dietrich Bayo. Dietrich Bayo with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumarkos sang Dietrich Dietrich Bayo ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
21: Dietrich Bayo. Ang Dietrich Bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may Dietrich. Mga UC. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Si Joanne Martin. Pero bilang nagablotin nga ako. Siyan bila tapos magkako. Gali sa mga utang. Dayon ko nagkako. Okay. Amoto ginisnan ko lang ang UC. Nami idya ako kung magsagya. Salamat din sa UC. Tuto.
21: UC. Kag Santhong Plus. Epektibo. UC.
24: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa

0: more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
1: Si Fermina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagtun mo halin pa sa baba.
0: Mm-hmm.
1: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
0: Mm-hmm.
1: Tingala kang gahumok yung mga kwan mo.
2: Imong pupo.
1: Imong pupo, mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs na makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication. Sa imong pagbawil movement.
0: Mm-hmm.
1: Eh, lain gidyo ang D3 Bio, ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
2: Champion. Mm-hmm.
0: So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
1: Mm-hmm.
0: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, mm-hmm. ginaprotektahan niya
2: ang
0: imong mga selula.
1: Mm-hmm.
0: Daw ginapintahan niya man sir Boya, literally,
1: mm-hmm.
0: ang MCTs found in D3 Bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
1: Pinakadabis na guardia. Pinakadabis na guardia sa imong selula.
0: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
1: Oh.
0: May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, sir boy, sang MCT is found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
3: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give you...
1: Ako, sir boy, lima kagina.
3: It will, wow! It will give you instant energy and again, ang balidok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinigutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs, ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami, pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
6: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kag
5: maghinis
7: ang akon putis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Ito masyol sa barangay
12: po. Anong kinabatsag mo sa
11: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
12: Tumarkog. DTX 500.
11: Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na.
11: Try gig kamo sa DTX 500.
10: DTX 500. Mighty Seed.

0: ang alkaline ng vitamin C.
1: O si Lord is maglupot. Skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mitisi. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mitisi.
0: Mitisi, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mitisi. Ang alkaline yung vitamin C.
2: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang no, na niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
3: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap.
5: Mamakang sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gi ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
3: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
13: News FM.
14: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: K5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako,
16: ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend.
16: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
16: Extend supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Tennis.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
20: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
22: D3 Bio.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Magabot ka.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max4 Biotics.
0: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imong blood sugar test. Ilatong score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500!
10: Ako si Dun-

0: Antonio Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mabahal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: News FM.
1: Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wakes ko palang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamayan na akong buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Basing UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
7: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DGX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Dina kano ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka maginom
10: sa DGX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
8: Oy na halin sa nagtake kami sa DGX 500. Ay nigo ginabatsyag.
7: DGX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Edgar Santiago isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
7: DDX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DDX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
16: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman usik.
7: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
17: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso!
20: Iukod naton sa aton pangamuyo ang mga marinero nga Pilipino kagang ila mga pamilya. Agud na sila padayon nga mangin malig-on sa tunga sa mga hangkat sang kinabuhi. Subong man ginasaulog naton ang National Migrant Sunday. Ginapangamuyo naton ang mga migrante na binagit ang diaspora ng mga Pilipino. Palihog magpindog sa pagsugod sa aton santos nga misa nga pagapangunahan ni Reverend Father Robel Hicoli.

0: en la alianza maíz, en la que en Espíritu Santo.
1: Amén.
0: Ang gracias ng ating Ginoong Jesucristo, ang gugmas ng Diyos ka amay, pero ang pag-ipos ng Espiritu Santo, yara sa inyong atanan.
1: Pagyaraman sa inyo.
0: Mga gautoran ko kay Kristo. Sa atong pagsulog sa ng Santos Kanisa, atong ipod in ang intensyon. Para sa kapoyas na kalag, nanday kumasa, Gisado Senior, Silerina. Kahit sa kalinong sa atong tagipusoon, atong manihalad sa mahal nga Diyos, ang atong personal na mga intensyon.

0: Mga utod, kilala ho nato ng ato ng mga sala, agaw ng mga tapos sa pag-celebra at sinimbalaan ng mga misteryo. Nakumpisara ko sa Diyos na makaragahong pangkanan kasa inyong mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa na muna sa pulong, sa buhat, kasa pagpatumbayang sa akong sala, sa akong sala, sa akong ako nga tuod na sala. Buso na gambol, Santa Maria de Rengihapon, sa kanan ng mga les ka mga santos, kasa inyong mga utod, ikampun niyo ko sa akong ginoong Diyos. Kabay na malunod na ng Diyos ng karagamong sangkanan, kasa napatawa ng ato ng mga sala, tuloy siya kita niya padulong sa kabuhi, mawala at sing katapusan.
1: Amen.

0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Pagyaraman sa inyo.
0: Balasahon. Gikan sa Santos ni Ebanghelyo sunod sa kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa Jesus ang siling sa mga pinakamataas ng mga pari sa mga kasigulangan sa mga tao. Karon, ano pala ini sa inyo? May isa ka tao na may duha ka anak na lalaki. Dinkadtoan niya ang magulang sa dipinganan. Tuto, kasto ka karon sa kalamnan sang ubas ka mag-ubra. Nagsabat siya, hindi ako. Pero sang ulihin, nagbaylong iya panguna ko na kan nagkasto siya sa kalamnan sang ubas. Dayo ng amay, nagkatuman sa manghod kan nagsiling sang amuman. Ang bata nagsabat, huutay, pero wala siya magkato. Diin sinikailang na duha, anak ni mo sang sugo sang amay. Nang sabat sila, ang magulang. Si Jesus siling sa ila, nagasunay ako sa inyo, nga unahan pagamot sa mga managsukos ng buwis, kasamalain ng mga babayi, sa pagsakop, sa pagpagsakop sa paghari sang Diyos. Kay si Juan Bautista, nag-abot, kaya natulod sa inyo sa husto nga dalan, kag wala ka mo pati sa iya. Pero ang mga managsukos ng buwis, karamalain ng mga babayi, nagpati sa iya. Bisan pa nakita ninyo ini, wala kag mag-isong inyo mga panguna ko na, kag magpati sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Pagdayaw sa imo, O Kristo.
0: Mga kauturan ko kay Kristo, maayong aga sa inyong atanan. Mga utod, nagpamati bala ka mo sa aton mga balasahon? Nagpamati ka mo? Yes or no? Let me test you. Our reading tells us about a father, isa ka amay, nga maging paubra siya mga anak sa mga lalaki. And the gospel asks us, sino bala rin ng mga anak ang natuman sa sugo sa amay? O kung sino bala ang anak ang dapat tularan? The first one, the second one, sino sa ilang duha? The first one, sugambang ang first one. How about the second one? Sino naghambal? The other son. Father, daduwa mo lang ka mga son again mention. Sure bala ka mo nga duha lang ang mga son sa atin readings and not gospel alone? Sino ang dapat tularan? The other son, the one telling the parable. The son mentioned in our second reading, Jesus, the only begotten son of the Father. Jesus, ang anak na dapat natin tularan. Our second reading tells us a very beautiful passage known as the Kenotic Gospel, which portrays Jesus as the obedient Son of the Father, who emptied himself and became one with us. Nagpaubos siya sa iya kaugalingon, kag nagmasinunod sa amay, tugtog sa kamatayon sa Diyos. And because of this, God exalted him and bestowed him the name above every other name. Again, friends, who was the obedient son na dapat natin tularan? The first son? The second son? No. The other son, Jesus, the only begotten son of the Father. But the truth is, we find ourselves similar to the sons in the gospel, and so we deal with them. Ang amay, nagpadala sa iya duha ka anak sa mga lalaki. Ang panganay first said no, but later on changes his mind kung nagtuman sa iya amay. The younger first said yes, but later on changes his mind kung huwag nagtuman sa iya amay. And so, Jesus asked them, Which one then obeyed the Father? The first one or the second one? Obviously, the first one. You see, connected in the gospel, second gospel story last week. Naisimbabula ka mo last week? Yes or no? Tandaan pa ninyong atong gospel story last week? Yes or no? Nagapati ako na nagsimba ka mo last week. O galing, nadipat lang ka mo. The parable of the worker in the vineyard. Ginpatawag ang mga hard men sa nagkalain-lain ng mga inoras. And take note, at the end of the gospel, sa Jesus ng siling. Ang mga nauna, maulitin. Kat ang mga naulitin, mauna. Friends, what does Jesus mean by this? You see, this was addressed to the scribes and the Pharisees, mga Hudyo during those times. Kay Bangon, inagin judge Jesus, kay siya nag-aupo sa mga tax collectors, prostitutes, and sinners. Manunod do ikaw, huwag pala ikaw na kay Balo, nga makasasala ini ng mga tao, nga aman, nag-aupo ka sa ilang. And with this reality, si Jesus nagsiling-siling na palanghiran. Ang ikaduhang anak, who first said yes, but later on, who ay nagtuman sa amay, represents the Pharisees, the scribes, the Jewish people. Kasi pagkamatuon, sila manggitya o naging pantawang sa Diyos. Nakaibalo sila sa binubuot ng amay. They know the law and the prophets. Apang, wala sila nagtuo kay Jesus. Jesus, the fulfillment of the law and the prophets. Kasi ang mga gulang na lalaki represent the gentle converts, the tax collectors, the prostitutes, mga makasasala na waidan ay nagtuman sa Diyos. They said no, but later on, was converted, has changed, and said yes to God. The prophet Ezekiel said in the first reading, kung ang matarong nga tao, magpunta sa patimo siyang maayo, kagmimimimo siyang malaing at tayo mapatay, tungod sa iya malaot sa mga gipanghimo, mapatay siya, hindi siya maluwas. Kung ang malaot nga tao, nagpunta sa pagpakasala, kagmimimo siyang matarong, maluwas niya ang iya kabuhi. Thus, friends, hopefully, we understand ang gisiling ni Jesus nga ang mga nauna, maulitin. Kat ang mga naulitin, mauna. Kat ano ba lang ang ginatudlo sa aton reading today sa aton? Mga utod, one of the favorite, my favorite lines sa movie ng Kung Fu Panda na gasling, your story may not have such a happy beginning, but that doesn't make you who you are. It is the rest of your story, who you choose to be. The truth is, in one way or another, we find ourselves similar to the son in the gospel. That is, in one way or another, we have said no to the Father. We have failed. Nakasala kita tanan. And this gospel speaks to all of us. Mga makasasala, sa pagkamatuon, we have skeletons in our closet. Mga butang na madulom, mahiko kag malain. Mga butang na ating ginahinusulad sa ating kabuhi. And the truth is, it happens because of our past mistakes, bangod sa ating makasalanan, madamo sa aton ang binanggo ng aton nangligigan, prisoners of our past, sins that haunt us. Gin-respect nato ng aton kinikanan, kasubong huay na sina. Gin-sabayaan nato ng aton ng mga anak. Gin-hulog nato ng aton baby. Nagloib ako, nag-cheat ako sa aton partner. nakapatay ako. Wala ako naging tampad sa akong promesa sa mahal na Diyos sa badamo pang nakasaanan. And truth be told, may tendency pala that because we have sinned, we think that we will always be sinners without hope. Bangod, we have wrong decisions, malaing na kitang atawo, and we can no longer begin again. But our gospel tells us

0: to hear exactly this. Your story is not yet the end. You can still change. You can still begin again. Mga utod, our stories may not have such a happy beginning. Maybe we have made mistakes. Nakasakit kita sa ating isip katawo. May mga regrets kita. Maybe there are chapters we wish we could erase. But hear this, friends. God can take a broken chapter and still make it a part of a beautiful story. Friends in Christ, your beginning does not have to determine your ending. Your mistake does not have to determine your destiny. Your past does not have to have the final word, because our story is not over yet. As long as God is still giving you another day, there is still another chapter to write. Mga utod, 26 Sunday in Ordinary Time. Remember this, a gentle reminder for all of us. You are not your worst mistakes. You are not your darkest chapter. You are not your past. It is who you choose to become. And so, friends, begin again. Forgive again. Live again and live better. Love again and love better. As long as there is breath, there is hope. As long as there is life, there is grace. Mga utod, habang may buhay, may pag-asa. Bindisyonan kita tanan sang mahal na Diyos. Amen. Palihog magtindog ang tanan, aton ipahayag ang ating pagtuo. Tanan kita, nagatuo ko sa Diyos.
1: Amay na makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit at sang duta. Nagatuo ako kay Hesukristo, iyanak mabuktong nga atong Ginoo. Naging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria Virgen, ginsapit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na panaw siya nga naghalin sa mga minatay, pumayag sa langit na nagalingkod sa tuos ang Diyos nga amay, makagagahong sang tanan. Ikan dito magakaripasyaliwan sa paghukom sang mga buhi at sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaugdan sang mga santos, sa pagkawala sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, at sa pagkabuhi na wala sa katapusan. Amen.
0: Mga muyo kita sa Ginoo, agod kita mga instrumento sa pagpalapit ng aton kauturan sa iyan. Sa aton pagsaulog sa National Seafarers Day, kag Migrant Sunday, ipangamuyo natin ang mga Pilipino nga nagatrabaho sa pangabuhian sa iba na pungsod. Puno sa pagsali ang ating sabat, Ginoo, pamatiang amon pangamuyo.
1: Ginoo, pamatiang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang simbahan, mag-abi-abi sa mga tao nga nagabalik sa Ginoo. Pagkatapos ang pagkabuhi nga wala nagakilala sa iya, kagwala nagatuman sang iya mga sugo, mga muyo kita.
2: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
1: Kamay pa na kami nga mga tumuloo, magsabat sang buo sa panawag sang Ginoo na mag-ubra para sa iya ginharian, paagi sa amon paghangpanay, kagpagbinuligay sa pagbantala, kagpagpanaksi sa Ebanghelyo. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamatingi ang amon pangamuyo.
1: Sa pagsaulog namon sang National Seafarers Day, kabay pa nga ang mga marinero kag ang ilang mga pamilya amligan sang Ginoo, kagpalikuno ng ilang pagtuo, paglaom kag paghigugma. Mga muyo.

0: kita, Ginoo pamati ang amon pangamuyo.
1: Kabay pa nga ang mga migrante makakita sa lugar na ilang madangpan sa diin mapatindog nila ang ilang kinabuhi. Pangamuyo kita.
0: Ginoo pamati ang amon pangamuyo.
1: Kabay pa nga ang amon mga utod nga nagdaliwan na makaagom sang padya sang ilang pagpuman sang pangagda sang Ginoo kagkaobra sa iya ginharian. Muyo kita.
0: Ginoo pamati ang amon pangamuyo.
1: Iyupod banaton ang kinahanglanon sang atong katilingban kag ang atong personal nga intensyon. Pangamuyo kita.
0: Ginoo pamati ang amon pangamuyo.
2: O Diyos nga maluloyon, dumdumang imo ang mahinon na pagigugma kag pamati ang amon mga pangamuyo sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo.
0: Amen.

kaluoy man kami, nangyari diri nagatambong. Agod maambit na mo ng kabuhi ng wala ating katapusan. Magdayo ka magimaya kami sa imo, upo sa Santa Maria Dere ni Lord San Diyos, upo sa San Jose ni Napana, upo sa mga apostoles, sa mga santos na nagpamod sa imo, pagi sa imo anak, ni Yesu Kristo. Pagi sa iya, upo sa iya, kagara sa iya, ginatag si mo Diyos ang may ng karagapon, sa isa sa Espiritu Santo, ang tanan na dumugag sa tanan ng mga tuig, sa mga katulikan.

Noon mo kami ginoon sa nangyay kalautan. At dahil kami sa pagkitain, sama mo kinaglaw. Buligi kami. Agod maluwas kami hinapon sa na. Kagpaligo na kami sa mga panalipan. Samsa na kapaapot yung simbulan niya at daw nga amang dinanauman. Nga magabalik siya sa Kristo, nga mong manuluwan.

Holy ng Mesu Kristo ko ng siling sa inyong mga apostole. Ang pag-ibay sinabihin ko sa inyo, ang akong pag-ibay itinatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang among na masala, kundi pagtuon ng inyong timbangan. Kasi sunod sa inyong bisiling, at dati siya sa pag-ibay kapag iusap, ikaw ang nakabuhi sa nagahari sa kanan ng mga tuig sa mga kapalikan. Amen. Ang pag-ibay sa Ginoo, yara ihapon sa inyo masalan. Pagyarapan sa inyo. Mga otol, magkakagay ka mo sa impact si dati.

0: Nangyari ang kordero sang Diyos niya nagawalan sa mga salat ng kaliputan. Bulahan ang magnagapit sa bangkete sang kordero.
1: Inuo din ako sa krus ni Monsirika sa akong kuloyan. Apanginip lang lamang ang sa pagpulong pag mag-aayo ang akong salat.

Kaming na Domingo aton pinapilana kaginapatugan ang aton mga seafarers, migrant workers, kagahita mga pamilya. Pagaliwat kita ang second connection para sa migrant ministry at sa ila mga programa. Hininagatapat sa panawagan ang Santo Papa sa pagpuli sa mga pamilya at kabataan na nagaantos pagod sa pagpanglakaton sa ila mga kinalangga ang miyembro sa pamilya. Padayon natin na suportahan ang ipangamuyo ang aton mga overseas Filipino workers sa kanila mga pamilya. Agod ipatandig ang aton ispirituhanon na buli sa kanan na napilitan sa pagpuyo malayo sa ilang utang na tawhan. Kagpagsiparar sa ila mga inigugma. Kinakasalamatan man nato ng aton mga mass sponsor, ang Catholic Women's League, sa love offerers sa tingin ng isa. Madamo at salamat sa inipadayon na paalwan sa pagsuporta sa aton simbahan. Ang pagsuma, pagidarit, pagpindisyon sa Diyos, yara sa aton kanan. Very Reverend Father Israel P. Delphine, SLM Rector, Metropolitan Cathedral, and Archdiocese Sanctuary of the Immaculate Conception.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Ang topic ko is about ketones.
3: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's, epilepsy, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanourish ang imong nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
4: Nga nagakos ang migraine kiss. Sakit sa ulo. Kayang-kaya ni D3 Bio.
2: Ginakwa ang basura si mo brain through the glymphatic system. Ginahatag energy sa brain mo through ketones providing your brain more efficient.
3: Amo ginang ka namin sa D3 Bio, sir boy, overplayin D3.
2: Amo ginang, advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan nami isang aton kidney, ngagapan nami isang aton blood sugar, kung nami ang aton regulations ang aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala ang D3 Bio, first and foremost, kinimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, ngang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
3: and bacteria.
2: So, and even fungi.
3: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load, nga way kakabalo, kaya way nimo mapacheck up, kung ano itong mga ngalan, nga ara da sa virus ay mulawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patsyonin ang mga virus
5: at bacteria. Ganun bo ang viral load?
3: Because of the MCT.
2: Kanami, some point
3: monolaurin, monocaprilin,
2: and monocaprin, no?
1: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Ang D3 Bio, kapadasig sang imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
3: because of thermogenic effect.
2: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually ng mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal niya ay basi virus ni bacteria ni, why ki wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
3: Kaya nga nakanami, sir boy, wala niya resistance.
2: Why niya resistance?
3: Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag din siya.
2: Because monolaurin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
5: Kaya namin lang sa D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na to niya.
3: Kag hindi mapatay ang good bacteria.
2: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
3: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
2: Correct.
3: Amuna na.
2: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, immunolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga gaboost lang sa immune system.
5: D3 Bio na.
3: Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
1: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang kapag inom. Matyagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo isang akong hair fall. Nag-indi man namin. Akong kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang nag-ining akong buhok. Kang nag-inis ang akong kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pabakal, sumagmuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. With Visio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Pabakal, sumagmuti ka. D3 Bio. D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
14: 27 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko.
15: Kailan sa una ang imo blood pressure?
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
16: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
19: Gaan, ma-choy ride man tabi ga.
20: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
19: Tika, ma-joyride na ta.
20: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
19: Kakidia?
20: Siyempre, naka-extend ko yan.
19: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Matalong
2: kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: K5 Sunday Balita Kagalingawan.
5: Good morning, good morning, good morning mga ka-K5. Subo nga adlaw sang Domingo, petsa 27 kita sa bulan sang Setyembre 2026. Nagapalayag na ka K5.
4: K5 Sunday Balita Kagalingawan.
5: Kaupod sa gihapon ang inyong ka-K5, subo nga adlaw sang Domingo, ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Magdulong kita kag sa mga balita, kag impormasyon, subong man magtalakay. Kag magapakigbahin sang isa naman naton ka-guest, subo nga adlaw sang Domingo, may kaangtanan. No, saya siniya ng mga na-accomplish o kon nakuha nga kadalag-an mga ka-K5. Bantayan ina karon kon sino kag ano bala ang iya siniya ng istorya mga ka-K5. Una na kita mga ka-K5, nakapangapi na bala ang tanan, nakabango na bala. Kay subong adlaw sang Domingo, manaya-naya ang aton nga tiyempo. Pero kung kamudira mayara sa mga transaksyon, mayara sa mga pagkaduan, no, maghimos na samtang temprano pa. Kag saliwat, no, agad nga mga makaupod nyo ako subong adlaw sa Domingo, magpamati na dira. Sa inyo nga mga radyo sa 100.9, nga liliswa sa inyo nga mga radyo, subong man sarang kamo. O kon mahimo man kamo nga makapamati kag makalantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages ag K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Nasa jaon ta subong adlaw sang Domingo mga ka K5, ano ang inyo dira nga mga nakapangliniyada nga mga ulubrahon subong Domingo kay nanay kay tatay nga masako na sa pagpreparar sa pagluto sa mga ilihawon sa mga isda dira, magbilog-bilog sang manok. Pero ang ibang dira iya masako man sa pag tinlo na, pag-ukay na sa ila dira iya nga mga hilimuson sa sulod sang balay. Kay subong adlaw sang Domingo, wala sang klase, wala sang opisina. Di ano na eh, general cleaning subong adlaw sang Domingo. Na mas maayo kay kung magpanglimpyo, may mga lalabahan dira. Panigurado gid nga mamala, no, hasta karon na sa hapon. Hindi gani ni malabutan na hapon, mga udto pa lang mamala na mga ka-K5 bangod sa tuman nga kaini. Na mas maayo man nga kuhaon ta ini nga kahigayunan, agod nga magpanglimpyo sa aton nga palibot. Agod nga hindi na magdinamo pa ang mga kalamukan. Na kay kung magsugod gani ang tigululan, dira mo dayo nagadamo na ang mga lamok sa palibot. Kag dira posible nga makakuha sang sakit nga dengue mga ka-K5. Na ano ba lang mga balita nga nakapanglinyada karon nga aga nga aton hatagan diriya sang pagtamod mga ka-K5. Una kita ka-K5 sa ato na nga mga pangulong dinalan.

sa aton ka K5. Gadalagan sang paniyampo. Sentro sang bagyong Quinine na siplatan sa Batanes. Kag mga balita ka K5 nga nagakahinabo naman sa probinsya sang Capiz kun mga balitang lokal. Tatlo ka persona na dakpan sa bypass operation sa Rojas City. 14 gramos sang ginasospetsahan shabu na kompeskar. Truck nga ginaguyo da aksidente nga nagsalpok sa balay sa Banwa sang Mambusaw. Menor de edad, maswerte nga nakasalbar. Kaluwasan sa mga estudyante kag komunidad sa eskwelahan ginhinalaan. Mga pamilya nga nasunugan sa Rojas City na kabaton sang bulig, kapin 550 ka armas lutang o kondugang pa kapin 500 ka mga armas lutang. Ginsungka sang 473 ka mga barangay sa Capiz. Rollback sa presyo sang gatong, lauma naman sa masunod nga simana. 19 anos nga lalaki dakop sa bypass operation. Lalaki nga arestado sa Dumalag o kon arestado sa Banwa sang Dumalag matapos nakuhaan sang armas lutang kaginapatihan na shabu. Subong man, 1.4 million pesos nga balor sang droga kag armas lutang na recover sa Capiz. Apat ka mga sospetsado tiklo. Mga balita naman kay K5 nga nagkahinabo sa Pungsod Pilipinas. Mga balitang nasyonal. DMW Chief ginmando ang full reintegration support para kay Mary Jane Veloso. Barangay Kageske Elections, liwat nga ginpaiway. Siguridad sa mga eskwelahan, mas pasan yugon. Kag mga balita naman kay K5 nga nagakahinabo sa probinsya sang o kon sa mga balitang abroad. Netanyahu gindepensahan ng Israel sa UN. Ang kaungdan ka K5 sa aton mga ginpanglinyada nga mga balita subong nga adlaw sang Domingo. Una kita ka K5. Sa dalagan sa aton nga paniyampo. Ulihi nga nasiplatan ang sentro sang Bagyong Quinine sa kalayuan nga 675 kilometros per ora o kon kilometros na aminhan na silangan sang Itbayat, Batanes. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 130 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos tubtob 160 kilometros per ora. Nagahulag ini ka K5. Na aminhan na sidlangan sa kadasigon nga 15 kilometros per ora. Samtang ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang nag-aapekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Ang adlaw nagbutlak alas 5:45 subong aga kag magatunod naman alas 5:49 karon sa hapon. Kang K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga tiyempo subong adlaw sang Domingo. Direkta na kita ka K5 sa mga balita na nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Arestado ang tatlo ka mga persona sa isa ka bypass operation nga ginpangunahan sa Capiz Police Provincial Office. Akon Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay San Jose, Rojas City. Alas 10:07 sang aga, Setyembre 26. Ginkilala mga nadakpan nga Sanday alias Tawi, 51 anyos, nga ginakabig bilang high value individual
sa Provincial Priority Target List, alias Gerardo, 49 anyos, kag alias Rene, 36 anyos, nga amuman ang duha ka ginakabig nga street level individuals nga lunsay residente sa nasambit nga barangay. Nakuha sa operasyon ang pito tanan ka sachet sa girapatihan Shabu nga nagalabot sa 14 gramos ang kabugaton kag mayaras ang standard drug price nga 95,200 pesos. Lakip sa mga na-recover ang 3,000 pesos nga buybust money nga nagalakip sang 2,900 pesos nga bottle money kag 10 nga genuine bill. Sa subong yara na sa kustodiya sang Rojas sa Component City Police Station ang mga nagkaladakpan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 bagon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak nga bahin, maswerte naman nga nasalbar ang isa ka menor de edad matapos nga matrap sa sulod sa isa ka balay. Sang aksidente ay nagsalpok ang isa ka wing van truck sa barangay Bula, Mambusaw, Capiz sa pasado alas 7:30 sang aga, Setyembre 26. Sa initial nga investigasyon sa Mambusaw Municipal Police Station, ginamaneho ni alias Joe, 53 anyos, kagresidente sang Kalumpang, Iloilo, ang wing van truck nga ginaguyod halin sa Ibahay Aklan sa isa pa ka wing van nga truck. Sunod diri pagabot sa lugar sang insidente, naguntat sa tungas ang karsadang nasambit nga wing van nga ginaguyod. Samtang ginatinguhaan nga kayuhon sang driver kag sang iya kabulig ang salakyan, golpi lamang ining naghulag kag nagtabog sa kilid sang dalan antes nga nagsalpok sa balay. Bangod diri na trap ang menor de edad nga biktima sa sulod sang mga balay nga gilayo naman gin respondihan sang katapos sang kapulisan kaupod ang mga fire personnel kagintabangan nga makaguha ang biktima sa diin gin padangat sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong samtang gindala naman sa ospital ang driver sang truck. Padayon naman karon ang investigasyon sang Mambusaw Municipal Police Station.

0: kagkomunidad sa eskwelahan. Sa naunang interview sa K5 News FM Rojas kay Tumagtang, ginkompirmar sini nga may mga intervention nga pagabuhatonan sa estudyante nga natumod sa embolbado diri. Una naman ginsiling sang natungdan nga lahog lang sini ang nabuyad nga pahayag kag wala sang intensyon nga magbuhat sang kalakasan. Samtang ginatagman sang opisyal nga naglaptang nga video nga ginaangot sa insidente ang badugay na nga kuha kag hindi matuod nga armas lutang ang yara sa video. Samtang ang isa pagka video nga hindi kuha diri sa kapis kag posible sa iban nga lugar. Sa pihak sini ginpasalig ni Tumagtang nga nagapabilin nga luwas sa mga eskwelahan sa syudad. Samtang mga K5 na kabaton sang bulig ang mga pamilya nga naapektuhan sang sunog sa nagline-line nga barangay sa Rojas City. Personal nga gintugyan sang Malasakit team ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang bulig sa biyante sa iska pamilya nga naapektuhan sang separado nga mga sunog sa syudad. Kalakip sa nabaton sa mga ini ang mga financial nga bulig, grocery packs, pamahawa, water containers, mga panapton kag bola. Lakip sa mga nabuligan ang mga residente halin sa Barangay 8, Punta Cugon, Milibili kag Punta Tabok. Samtang mga KK5 naglabot naman sa 550 ka mga armas lutang ang voluntaryo nga ginsungka sa kapulisan sang 473 ka mga barangay sa Capiz. Ang sambit nga programa kabahin sang kampanya kontra loose firearms pinaagi sa RTT 3389 o ng restrict track and turn-in initiative sang Police Regional Office 6. Tinutuyo sini nga maganyat ang publiko, ilabi na ang mga nagapanag-iya nga hindi sang rehestrado o kon loose firearms nga voluntaryo nga magsungka sang ilang armas sa nasambit nga numero. 161 diri ang long firearms, kag 389 naman ang short firearms ang ginsungka sa 17 tanan ka mga police station sa probinsya. Suno sa Capiz PPO, nagapakita lamang inisang kooperasyon sa pagpaligon sang seguridad, pagpugong sa mga krimen, may kaangtanan sa armas, kagpagwentenar sang kalinong kagkatawhay sa probinsya. Samtang arestado naman ang isa ka 19-anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Undoy, Ivisan, Capiz. Ginkilalang nadakpan kay alias Mark, ang residente sa Nisambit nga lugar. Nakuha sa pag-inakop sini ang isa ka unit sang 38 caliber revolver kag isa ka sachet sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton nga 5 ka gramos kag mayara sang standard drug price nga 3,400 pesos, 100 pesos nga buy bust money kag iban pa nga non-drug items. Sa karon nakahunong na ang akusado sa kustodiya sang Ivisan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subong man ang Republic Act 10591 kon ang Comprehensive Firearms Ramination Regulation Act. Mga kakaypabi nyo nabatian mga balita nga nagakairabo sa probinsya sang Capiz. Subong adlaw ka K5 sang Domingo. Petsa Vianti, syete kita mga ka-K5. Kag-K5, antes kita magpadayon sa nga to naman nga mga balita. Kagdugang pang impormasyon, maghahaboy na kita sa pila ka mga pahanungdom.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya.
5: Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagababaskog sa

0: imong aresistensya. Sfor Biotics. Nagapanamiks ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sfor Biotics, you're always in good health.
1: GTX 500. Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho.
2: Kag stress adlaw-adlaw,
1: ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtiwala, kalma lang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. GTX 500. GTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Galing kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
5: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: GTX Beauty Cell.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
1: GTX Beauty Cell.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
12: Gagabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinical Dayu Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Dayu Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Dayu Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend! Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend! Supplement for men.
12: Muling binuhay mo!
13: Extend! Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod kina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaro.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: GTX 500,
4: ang pag-inog kag pagmanigarilyo
2: sa lawas ang hindi maayo.
4: Dapat
2: adlaw-adlaw
4: protektado.
2: Mag GTX 500
4: aga
2: unto
4: kagabi.
2: GTX 500,
4: ang pangpawi
2: kag super detox mo.
4: GTX 500.
2: GTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: GTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
7: abaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Termila ko ginaubo, kag-sip-on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula, ako nga naubo, kag-sip-on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Miss. Sis, ang masusunod
14: sa gabi,
15: ako ang bossing
14: dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Gortez,
14: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to Mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso!

0: Welcome mga ka-K5 sa pagpanumbalik sa K5 Sunday Balita Kagalingawan. Kaupad sa gihapon ang inyong ka-K5, Mayla Vasquez Fuentes. Subong tinion mga ka-K5, ato ng pag-abi-abihon ang ato dirapit nga bisita. Ngayon ni may kaangtanan sa nagtakop nga 2026 Psychometrician Licensure Examination. Kung sa diin, diri aton hibaloon kung ano ang iya sini nga mga naagyan, ang iya mga eksperyensya antes nga nalabot ang kadalagan nga nalakip ini siya sa top mga KK5. Kay base no sa ginpaguha man nga datos, naglabot ni sa 14,146 ka mga examinees no ang nag-take sang exam mga KK5. Kagbugal ini hindi lamang sa giyang eskwelahan kundi sa giyang man nga pamilya subong man sang probinsya sa Capiz nga isa ang estudyante nga halin sa isa ka pribado nga eskwelahan o kon universidad diri sa Rojas ang nakakuha sang mataas nga rate mga ka-K5. Ato ni Baluon, kaupad ta subong aga, si Sir Ezekiel James Villanueva. Sir, good morning. Congratulations. Kag pwede mo ma-istorya. Kag mapakilala, danay, sa aton nga mga tagpalamiti subong adlaw kon taga-diin si Sir Ezekiel.
1: So, good morning po. I'm Ezekiel James M. Villanueva, 21 years old, from Baybay, Rojas City, and from Gintas, Hamindan. Kay ako'n mama taga Baybay, tapos ako'n papa taga Gintas, Hamindan. And ako yung naka-top 10 sa psychometrician licensure exam. And ano pa
0: okay, so medyo ano mga ka-K5 no mahuyaon si Sir Kai, first time niya ini nga ma-interview. So sir, pwede mo ma-saysay or ma-share sa amon kung ano ang imong na batsyagan sang una nga nahibaluan nga dala ikaw sa top 10, sir.
1: So nung nabalaan ko na top 10 ako, nasa ano ko, nasa tricycle ako. Kay pakado kami sa church, kay may midweek service kami sa kay Seventh-day Adventist ko. So, pakado kami sa church, tapos buong adlaw, gahinulat kami sang resulta, kay naghambal ang PRC na malabas ko no ang resulta sa adlaw na adto. Tapos, ay humble, ma-church na kami, so, ginpabayaan naman danay ang resulta, tapos, nagpakado na kami sa church. Tapos, habang nasa tricycle, may gachat na sa akin. Congrats, nakapasa. Ha? Naguan ng resulta? So, ginakurog na ko sa to. Tapos, ginbuksan ko ang PRC na website. Tapos, gintanaw ko na. Tapos, sabi ko. Tapos, nakita ko sa, ginapangita ko akong ngalan sa, sa kapasar. Sabi ko, okay, kapasar. Nakapasar. Uh-oh. Tapos, may nag-message, top notcher, kasi, basiga joke lang niya sila. kaya why ko ga-expect na mag-top notcher ko. So, ginbuksan ko ang top notcher. Nag-scroll ko. High letter B, akong ngalan, akong apelido. So, arap ako sa dalom.
0: Nag-scroll.
1: High damo-damo ang top notcher. Mga 13 adtok na pages. Nag-scroll ko. Basiga joke lang gito sila niya. Tapos, sa pinaka-last na page, ara gid man ngaran ko do na, go grabe gid ako pagurog gahi na ko tawag ko thank you lord kay dream ko gid man saya mag top notcher galing nung nagprepare na ko sang board exam sabi ko dumala ko na gid niya kay damo gid ako problema na nag-abot tsaka gamay lang akong preparation time compared sa mga iba na mga magakuha sang exam. Tsaka nung nag-exam na, may mga questions gidig to yan na do hula lang gidya bala nang hindi gid kuya sure. So, tapos balaan ko ganyan, may mga sala ko dito na maupos lang.
0: Oo.
1: So, ang bako, duho. Hindi gid kaya. Tapos, grabe ganyan na, na, top notch yung galit ko.
0: Sa buwan sa lingon, sir, wala mo gina-expect wala nga gin. mag-top 10. Masulod ka sa top 10.
1: Hamba ko, siguro kung mataas akong gate, hasta lang gid kuya sa ano, yung before mag-top 10 guro, hasta lang dito. Pero hindi gid yung makalabot sa top 10 gid mismo.
0: Oo. Balikan ta, sir, kung paano ikaw nag, ano ang preparasyon sa pagkuha sa board exam?
1: So, nung una, wala gid kuya plano this year magkuha sang board exam.
0: Mm-hmm.
1: Dapat next year pa kuya makuha. Galing si mama, ginaano niya ko na, Noy, magkuha ka sang exam.
0: Mm-hmm.
1: Nasun, tapos may mga kaklase man ko na nag, ano, na naghambal sa ako na makuha ko no sila sa mga friends ko. Sabi ko, makuha na lang ko ba ng board exam? Tapos, sige, pangamoy, okay doon. Makuha na lang ko ba exam? Amo na, dasun. Tapos nag-decide na lang ko na, sige na lang nga, kukuha na lang ko ng board exam. Amo na. Dasun ang preparation sa to, damo-damo, ganyan kami naagihan kay short-short lang yung time and yung pag-process ng papers, madugay ang pag-process ng papers ng mga kinahanglan.
0: Mm-hmm.
1: So, grabe ganyan amon stress. Abi na amon, gid kami kalabot sa, ano, sa deadline, kay may deadline at to eh.
0: Mm-hmm.
1: So, praise God kay nakapasa kami on time sa amon mga requirements para sa board exam. And sa pag-review naman, naalala ko sa to, after ko graduate, mga after 1 week, tag-enroll ako agad sa review center. Kaya kailang ko gid yung ma-maximize akong time.
0: Mm-hmm.
1: Kaya gamay-gamay na lang gid yung time sa pag-graduate, tapos preparation sa boards, tapos sa boards na gid mismo.
0: Mm-hmm.
1: Dason, so struggle pa gid ang kay ano ko abi ng late ko matulog kong kisa, tapos gakram ko kong kisa. So, yung mga study habits ko na kalain na na ano, nung high school siya college, mabudlay siya i-unlearn. Pero, sa pasalamat gigo kay Lord na naka-amat-amat ko, maayos ka-review, tapos ginapangamuyo ko na lang yung tanan kay damo-damo gidya challenges na nag-abot. So, praise God kay manami mandason ang results na nag ano.
0: Sa imo sini nga mga sa imo pananawan, sir, ano ang pinakadako nga factor nga nakabulig sa imo?
1: Pinakauna gid is si God kay do hamba ko, Lord, kaya ko pa ba? May mga times kaya nang ga-review kay naalala ko akong mga score sa drills, naalala ko nubo-nubo kung kis agani wala gid ko yakapasar mga ano sa ano to sa pre-board namon sa review center, bagsak gid kuya mo. Hamba ko, Lord, kaya ko pa ba ni? Like grabe gid akong ano tsaka makikita ko gid na nakita na naranasan ko gid na faithful gid si God sa promises niya sa akin kay hindi niya gid kuya gid pabayan sang ano nag prepare gid ko asa sa nag exam gid. And gapa thank you man ko sa mga naga-support sa akin kay kung wala sila wala gid ko mo. Dahil mama ang family ko, ang lola ko, ang mga relatives ko na mga nag-support gid sa akin, especially nung nag-review ako, ginambalan niya ako na kaya mo na Noy kahit ano na gamay na lang yung kahit kaya mo dito. Tapos nabatsagan ko man ng support nila, ang care nila, pinag-prepare nila ako palagi. So pili ko man agad yung pinakadako nga factor kay ano na-feel ko na dala ko ang dala ara sila sa likod ko, so nakaya ko man sila.
0: Kaga anong pinaka-importante, sir, nga leksyon ngayon mo na tun-an sa imo sini nga nagyan subong nga journey bilang isa ka estudyante nga gusto nimo ipalabot kag ipagigbayan sa mga kaangay man nimo nga estudyante nga nagasadto naghahandom lang kag subong na kuha na nimo na achieve na nimo, sir.
1: So mamahambal ko sa ila is mag-pray gid. Mag-pray gid sa Ginoo kay kahit anuman ang mga circumstances mo, kung ara gid ya si God nang mabuligan ka gid niya, and as a faithful siya na God na hindi ka gid niya pabayon, and siya gid ya ang mag-provide ng kailangan kinahanglan mo. Kay ako munang indasig-dasig ko lang tutanan, hindi ganito sure kung makatap ko. So, gahod, on lang ko yan sa promise ni God na ihatag niya sa akon, ihatag niya ang power, ang wisdom sa akon na masabtan ko ang mga questions, and kahit sa paghulat na lang gani kay ano eh, abi ko gani, hindi ko kapasar mo. Tapos, maging top notcher pa ko gali. So, amo na, i-pray good and i-try, paano gani? Nang, ang mga lessons na, ano, maging, ano kita, nang i-maximize, mag-strategize man sa pag-prepare kung makuha man sila boards or what. Kay, ang word exam abi do competition in it sa eh. Kung gusto niyo makasunod sa top 10 kay pila mala ang spot sa top 10 mo, so kailangan mo kaya mag-strategize kung paano mo mamamaximize yung time mo para madako ang chances mo na makasunod ka sa top 10.
0: By the way sir, ang imo ni nga kurso gusto mo gid niya?
1: Well, nung una, ano, hindi pa gid siya ako ng first choice gid. Kay, ano ko abi, gusto ko, ang pinaka first choice ko gid is, gusto ko mag, ano, performing arts, magsaot, dance. Galing do, wala diri masyado sa copies na ga-offer sila. And hindi siya ganun na practical nga degree. Dason, after sa to, nagsuggest ng parents ko na mag-nursing ko no. So, ginpagbato ko ang ano, psychology. Ang psychology na naging interested ko sa psychology nung COVID. Kaya, di ba nung COVID, damo mga nagululuwa ng mga mental health problems, kaya isolated sila, mamuna. Tapos, may mga friends ako, naka-ano din sa mga mental problems. Tapos, haba ko, doon nagka-feeling ko na, gusto ko silang buligan pala. So, sa doon nga time, psychology na lang mura ako ng paunay. Tapos, perfect idea, kaya mag-abot naman dire, nabag ko may psychology program ang Philamer. So, matudasa nag-enroll ako. And, although hindi siya gidya akong first love gidya na ano subject, nung nagatoon ako sa psychology, na ano, na-inlove naman ko dasan sa psychology. And naging passionate naman ako dasan sa psychology and sa pag-bulig sa mga ibang nga tao.
0: Pero sang nagapadayon ka na, naka-start ka na sa imong kurso, may time sir nga do nagduha-duha ka nga daw ma-change o ma-shift kaliwat sa course?
1: Well, kay ang psychology abi ng mga tao do makukus lang sa psychology. Pero

0: is passion mo. Mm-hmm. Kaya para hindi ka ma-burn out, hindi ka makapoy pala. So, ang mahabal po sa mga upcoming mga college students na piliin nyo good yung course na passionate ka mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya para hindi ka mo makapoy, magduwa-duwa.
1: Kag subong sir no, naibaluan ta nga sa imo sini nga nangin journey mayara sang mga tawo nga naghatag sa imo sang kumbaga doging lift up ka sang tion nga do down na down ka, may luyag ka sir nga pasalamatan nga mga nangin inspirasyon mo sa imo nga journey sir.
0: So sigad gid ya kay halin sa college ko, hindi ko gidya ni kaya tanan ng mga achievements ko. Hindi ko gidya kaya kung hindi ako ginhatagan ni God sang strength na makuha ito. And then gusto ko man pasalamatan akong family, akong mama, akong papa, akong ate, akong lola, akong tita. Okay lang. Akong lola gid na palangga na palangga gid ko si Lola Rosario Mora, ay lakong galantaw ka sa subong. Dasun akong mga tita, akong mga tito, ng grabe gid ila suporta sa ako. Nakita ko gid yan na nung, especially nung nag-prepared ako sa words, kita ko gid yan kung gaano sila ka-full out sa ila pag-suporta sa akong, ga-message sila sa akon ng ang financial na support, ara man. So, tsaka naalala ko, ginapamakot ako nila, ay ano pang kailangan mo man? Nang, because agani, gahibi ko kay, ga-worry ko na, kaya ko ba'y tapatan ang suporta na ginahatag nila sa akin? Basi ma-disappoint ako sa akin kay magkalain ako ng resulta, mamuna. So, thankful gid ko sa ila. Tapos, gapa-thank you man ko sa mga friends ko na upod ko nung college na ginsuportahan gid ko, and sila gid yung mga nag-open up ko sa ila na guys, kaya ko ba ba ini? Gina-reassure nila ako na kaya mo ni Zik, na amuman ang mga teachers ko, mga mentors ko sa school na grabe man ila support sa akon, kay ga-open up man ko sila na mama ko ako board, so kaya ko ni Bay, kay gamay-gamay na lang ang time. Tapos gina-reassure nila ako na kaya mo na. So, amo na. Muto iya mo ako ng mga inspirasyon while naalala ko sila habang gasabat-sabat ko sa exam.
1: Nadala mo gyapon. So, subong sir, isa ka na ka-registered, no? May yara ka na sang plano, masunod nga plano.
0: So, nung actually wala pa ako gidya like strict na plan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang hambal ko nung before ako magakuha ng words, hambal ko, kung ma-top 10 ko, sama ko, siguro matry ko mag med school.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gusto ko ginya mag med school, pero ga-worry ko nga, kaya ko ba eh? Kaya madugay siya na proseso eh, ang medical school. Hay, sama ko, feel ko kung maka-top 10 ko, ma-try ko. Answer ni God ako clear na mag-tap-tap sa tablets. So, in the future, gusto ko mag-med school pero kahit ng very expensive, siguro mag-med
1: school. Pero, may imo ang imo ga plano, sir, diri lang gid ikaw man mag-work sa Pilipinas or may plan man ikaw nga mag-work gid abroad? Okay, mga ka-K5 na batian, si Sir Ezekiel James Villanueva, isa sa mga top 10 sa nagtakop ng 2026 Psychometrician Board Exam subong tuig, mga ka-K5. Kag naibaluan ta nga hindi inisang tiaw-tiaw, no? Hindi man tanan nga exam or halos man tanan nga mga nagakuha sa board exam, mayara sa mga lain-lain nga mga istorya, mga ka-K5. tub-tub no nga nalabot nila ang ilang achievement mga ka-K5. So dugangan tani mga ka-K5 sa aton nga pagpanumbalik maghaboy dana kita sa pila ka mga pahanumdom.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: akin. DTX 500.
3: Istoryahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
5: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una, ang apdo, ginatawag na nga gall. Subong, ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano, atay.
3: Atay.
5: Kag i-store niya sa imo nga gallbladder.
3: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamik sa pagkaon to aid digestion.
5: Isa sa mga sikrito sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sa kuan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo nang pinakaimportante nga man, madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga agalapuyot ang concentration sang bile. Ti paglapuyot sina, matamat na siya porma sang ano sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gituwag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag MyTC or PureC.
3: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
5: Yes, Sir GP.
2: DTX 500.
6: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan.